Hei hi, akas vani ai zole ni. Vo ina ta na kan hun mandan tur duan log. Chen khati lo ngai thang u. Daruk le minit nga a hian san sin thar sap tonga puan deli mi lak chhon ni nga. Daruk le minit so ma chuan pathian fakna hla in thlan kan ngai thle don ani. Daruk le minit som thum panga kutna thok te tan ti huna hian. Ui le zo te changa natna kan kai thei le a in ven dan ti thu. Dr. Kerelin Kimi, veterinary officer ser chi pami soi le bong ching le a in kol dan ti thu. Dr. El Ramliana, veterinary officer lung le mi soi kan ngai tha ang. Darsari zaire moi huna eknes manal kultiri lalbiak muana ani patni hi ando zaido na darsari le achanbe chansin tharmi zo tonga puana ni ang darsari le minit somli panga athirvel na hun kan manga nga daria ta chansin thar hindi puan deli mi lak chhon ani anga dariat le minit somli ya hindi la kan ngai tha ang dar ko aching in ram ngai la sira ram engi vanal shwai chang te le tbc le hun moi ti sakan ngai tha anga dar ko le chan ve a chuan csu sponsor program ncrt tinga kan dun alo chua kang dar som zair moi huna miriam lel choi moi le david rosang le na ando sai do na dar som le minit som pangari moi tum huna chuan ilal hle le lel thiang ni materi moi tum alo chuak do na ni dar som le chan ve tingin hindi hla kan ngai tha ang dar som pakhat zaire moi huna chuan duruthi lalding zeli pbk lian khum le rozi ke rim sang pui ten lu sai do na dar som pakhat le chan ve hian lim chan

Iluani, tilaron sa tuka, ke zorim moana, ani, inatlan, kanay tlagle turhi, kadilo zog malsom na, dila, it's dilal tan paris na kaniya, ama puahi, ani ngingiya, kolegio kalai, kum sang kazakwa, sumriat pasari, kuma, apua aniya, himikumvekian, radio artist, ani ngingi, ani, hilaron tlang tu tetsu, Vi kung tia wesai zo amin, upabil mwan kimati tsungkwa saut bong tlang le, upalal tlang tanga, kol ni iti tsungkwa at labong zo din ami telong itlakatan at han aniya. Moi tia tuna lung le zo tlang o mekin, silal biag zo li tinupa, mission veng tlang le nun sang at itsung electric veng vala tinupa, AIR quarters don pui, putan at itsungkwa. Bongkon, Brigade, silal din po iti unaw, zautlang nung naili, vanal nga ni Varte, salimve nga may ilaw nga itlakatan at lan, aniya, zui bo iti adurklang ramtaramiin. Amo iti aloy po, shwa iti a mission veng, dinti tuikwal, Holy Cross. Zay o na, Bethlehem, pachiyang at lang nuam, auming tani, ramlun veng naili, kim kimitinupa, khatla ami telong ngai thakatan athan sakaniya hi zui boite hi nathan atei ma ema ama kutsiak nge mai hi pepara aronda china mani loka pokhanin aron kala in komang kantia facebook a te anathan kanhan puan ringot ngai tha a mel lamulotam takte pokhan ta khanin lo muwa ama puin no ami te me mani khami chum khan hela run thlang tu dang le te chu Nalruat kimi mapui te nufa, mission veng tlang ami ten upasang lian dole te tsuong le zau tani te nufa. Korte toveng ami te lo ngay tlagatan. An tlananiya, maa naye le ramte tu nufa, Bethlehem veng ami te lo ngay tlagatan. Masangi college veng ami in naron tlanga, ramile biaka te nufa, zel tlang ami ten zau tan moi te tsuong bongkon, brigade le zau dine te tsuong Falkland East ami te lo ngay tlagatan an tlang boka. Zamte apule na mi lo ngay tlagatan hamlet MS Kolshing ZM.

si falko na mi ina tlan saka juli no mami mission veng tlanga mi in pitangi le tlang tan sia mi kurtha mi ti tan ron tlanga sia khel party le dika new sia hale mangai lwa ta tipa fa tui pang elami de longai thagatan je is remi tui pang elami ve khyana tlan saka jo ele dur tlang mel nga mi in papuya le zam sa mi khatla south somte le nun pui mission veng khang le vasti te pui le te te dur tlang mel nga mi te longai thagatan athan ania mani loi pu mi in patne male ma phaga bil khotli remi te longai thagatan athan ania tin pu eng abithli him veng dikang veng radio ngai lutak mai longai thakatan ma pui le ru benatino pa bithli him veng aizol mi vek tin thlan sakania pu je si aizol veng lai mi te chung ko longai thakatan an tunu francis delim ruati na ron thlan saka a thani depora chodi ofeli lel mama gp te longai thakatan an chiannu ma pui chak chwakin ron thlan sak pokani tuna chuan ka dil lo zok mal som na ti hla hd lel than pari sakilongai thlang o

isuan ruware le teh laron se tu kha le lomoma ania tun tu main hlan kan ngai thlang hun hun ber tur hi sindi le than puin van khwa te la asakania hun kan nei nga tolo wangin kapuan chungin sai hi a kan ngai thlepa buk ton ani he laron thang tu di chu moi te a tuna lung le zo tang um mekin ti ro hming thangi tui kwal sau pya ti ki to chong kan an veng angela le sang le ni chul tang si ban she pui ti no pa chan mari bes le rin hlui do pui veng tharmi lo ngai thang ta na thlang ania zui boi te tu tlang ram tharmi in no no vi le ma zui so mi marwati e ai ai pe is my star sang te din thar kon rin oma jp offset press bi khwat lang le sang le na zema po khami lo ngai thang vi kung te website zo ami po in upa elis ro thang ti chung kwa ram thar pe ang mi le upa pi la ram sa ba ti chung kwa thil tang mi ani po ka ban le bia ti ra te por tha tong pu mi in sum sang ti o na le te ko zo kung pu ma din ban ti chung kwa da pu la te le a pu por tha mi ti ve lo ngai thak ta na thlan ani ya ma ni loi po mi in ma chwa ni ti kwa tuk tuk tam wan chi chuan pui le ma mo ke chon pui mi che lo thak ta na thlan ani po

0: in na thlan kan ngai thlan hun hun ber ta kha kan han puan van khua ti la ni lovin van lom na kim ti la zo kan ya rin hlui la rin hlui tlumang sa kan ni chu ti song chu tun tuma pathian fak na la in thlan kan ngai thla kho thei chu anita hei hi akashvani aizol ni
1: hei akashvani aizol ni kun na tok ta tan

0: tun tum kutna tokta tan te huna chuan thu chini kan ngai thlanga ama sa in uile zo te atanga na na kan kai theile ain ven da de tu pui kan ngai thlanga hun an mang to tur hi doctor ke larin kimi veteran officer sir si pani
1: mizo te hi pi le pu atam to a ran vulwar tak mei kan ni a in tin deu tho in ran inge mabir an vul chen kan ran vul te ji nga chuan uile zo te hi kan chen na ina cheng ve an ni awangin ma ni chung ko mem ba rang hial en po kan om bok chen kan ei ang ang ei in then khat phe chuan an khuma an mutir ve hial chen heng kan ran vul te ne na kan in fiam na atang le kan khosa kho na awang te hian kan kho har na tam taka min hnema tin hlim na min siam sak awang te hian bi pisang le akai hnoi na na tam takin min pum pel tir thei bok ani ama ero chu kong tam taka min ti hlim le min chok jang khai tu ani rwalin nat na hlo om tak tak zoonotic disease chu chu ran le mishing in kai pol pol thei nat na min kai ve the ani ti sia da tha thiang hlim na kunga kanin thla da thin awangin heng kan chen pui ran te atang hian nat na kan kai chong thei ti sia ila abik takin kumno pang le upa le hrisel na pan lamin shian kai olsam em em ani uile zo te atanga dan in kai chon the chi shang shang te chu hlom lian pathuma thle a then tu nat na azirin tension an ni a viral disease chu chu nat na shik virus wanga lo om te bacterial disease chu chu bacteria nat na shik awanga nat na om te le parasitic disease rul hlut le vun nat na then tu shik wanga nat na om theite an ni a masaberin virus shik wanga nat na lo om theite han soido nila rabies he hi mizovin ui ashi kan ti kha ania ui le zote atanga mishing in na kan kai theji nga chuan rabies ui ashi hi apoi mole hlo omber ani ome rabies chu ui a in mi asi atangin akai chhon theya thi na hial athen chin chu wangin ui sha chian lo le ui ashi ve na dam doi anti rabies vaccine pek lovin mi asi reng rengin ase na lai chu apil ani chuan sa bonin uluk ta ka silfaya tui kho lai running tap water a da wang wang tur ani hemi zo a hian dam noi na kal pui wat tur ani a hliam na dan le ase na mun azirin medical doctor ten treatment lak angai le ngai lo chu thuthuk na an lo sia mei don ani kan ngai saklova natna alolan chwa meu chuan alotlai lutuk man to thina thina hial athen thin ani india rama hian kumtin mi makta dwai som panga te hi ransa in ase ji anga chhut ania chuk jinga chuan ui se atam bera anu en kol na hi an mamo vek bok ani tin uin mi ase in a ui kha ni som chung en thak tur ania uya danglam na engma hmu ani lo chuan rabies lak laka ahim ti asya don ani rabies hi ui se atang chawa kai thi ani kan ti lain ui chi la nat na shik amo wangin kan taksa apim emo hlia me mo om kha uin alia chuan he nat na hi a kai ve thei tho ani he nat nam shinga alan chwa dan chu khosik luna luak chuak om hle hle thei lo gi har le chesek thil lem tha theilo chil thitlana sa

0: bone mo antiseptic nam doi mangin kan kutte fai takin kan sil chen tur ani palina ui le zo te dam lo re reng ran hrisel pa ngai le nau pang hnaya da lo tur pangana ui le zo te te hi ngai nat luat awanga follow tur ani abikin rule lut paina sa ui an hlo om zwal parukna chuan kan ui le zo te vul te hi kan kan taksa mai ngong kut le ke te lia tir lo tur pasarina ui pakhat ai tam vul chuan chopek na san cheu siam sak tur ani pariat na chuan ran chopek na man rua le thil dang re reng fai takin sabun nen chil zia tur man ro dang le chopek na anin bual na man rua te no pang khal tir lo tur ani pakwana chuan ui le zo te dam lo no pang khal tir lo tur somna ui le ui te dam lo en kol re reng in fim khur hle tur ania kut korte mai tuam na teletar mit ang chi te man acha som pakhatna chuan veti doctor te ron chungin ru lut lo regular tak pek thin tur ania ahun taka sidan na lak apoi mo hle som pahni na sa le cho chatak achum min le ready made cho company tha te na an siam ngei pek thei acha som pathum na kan ran te andam lo ani chuan veti doctor panwat zel tur ani som pangana thil ti zo apeng sa bone mo dam doi mang emo a kut fai taka sil hian na na tam tak la ka himna ani ti ise tharang u a to bera chuan kan ui le zo te vul te tangin nat na hlo om tak tak kan kai thei awangin kan ran ngai nat na akiam tur ani chuang lova ma se kan ran vul te hrisel taka kan en kol hian ke mani tan po a himani ti sha ila thiang hlim tak le uluk takin kan ran te i en kol je lang u
1: kan ngai thak tak ui le zo te atanga nana kan kai thei le en ven dan ti tu pui ma hunon mang tu kha doctor ke lalin kimi veterinary officer ser si pani
2: ole tuna chuan bong ching le a en kol dan ti kan ngai thang he thu sei tur hian veterinary officer lung le yami doctor a laram liana elo somang u
3: ama sa in lo ngai tha tu zong zong te che be rek ku le kan thu pui a lu nga mai la mizoram ma bong vu tu te mai ni lo kovel mun sang sang bong vu tu te har san na to lien ber pakhat an lok tu ranga an lok thei lo na chan ber jing mi chu bong pui ching hi ani kan sri thiam thainan ti hian sei fi don ta ila bong no te anu chu lo thang chho zelin kum khat le tharu atanga kum khat le thariat fel alo ni chuan no te pai turin atak sa lo in pe fel to emo rai thei tura ngai to anni bong lien chi ani pe chuan atak sa len zonga pe ji za sam ne atanga za sam thum bor vel te athen atul boka an kum ang thawin an pum ro po rai turin apoi mo ti na ani chu chou bong a chuan no pai thei turin kum ni don te po adu thei bok ti chuan kan vul tang ron tak ber bong lian chi ya no pai luk lova kum ni do na upa te ya an om phei chuan bong ching kan ti ka alo ni nei do na li chuti rualin bong pui no nei to po en kol that lo emo chan enga mo wangin an rai le mei thei lo thin atlang puin no pai chung ni jani samre pathum chu chu thoka chung bor vel alo ni ya dan pa nga ya no ane atanga thathum atanga thali hnuwa tal no pai le ngal mi tu rangai ani chutiang je le na kal chawang no nei le no nei inkar ju bong pui si se thapa nga ya thasom pathum atanga thasom pali inkar zel tu ani la ya thanga atanga tharu nu a po chan le ngam bo wa nga rai le wa ala um rang chuan no le ya chang kha ta em em a an lu te a lo tem chau tel tel bo ka wangin kan bong wul ka lok don lo le ti na ani ya a chaman te thale sum kan sen le athar chuwa kha ain phamam talawani chutiang ang bong rai lok theilo chu bong ching kan de ka lo ni taberani a ching chan chu tam tak om theya alang sar deu de kan ngai tha ho don ani pakhat na ei tu tha tak cham wang bong bui chu atak sa chak na tam tak ni tin kan sar chu reng wangin nim ngor ngor ema kan pek chuan atak samomo aphuhuk zolo le ti riat acha bongla enkoluluk mm lo rulhut lo po pek mu mal lo vitamins minerals pek that vak lo chu athan athu anga atak sa ani tur anga thang lo win apum ro ate anga kum ni atanga kum ni le chan ve do na te po no ala pai thei don lo ti na ni hun le tha tam takan seng thon ti na ani thayang chuai chuan bongla chu du

0: John hormonal injection manga rai tir lo hi athalom zo tok bera chuan kan bong in dawn pai thui thui lo jan kan bong a lok lo ani ti hi kan thiet non le athal he mai mani ti ve tu chin te thei to palo ti ve a kan ti thei ba ka thok tu te ron la ti kan zawa ye mo pho na ni ti fe thar le mu palo me
1: tuna kan ngai thak tak bong ching le en kol dan min thil tu kha doctor a laram liana veterinary officer lunglei ami ani tuna chuan thing ser sat ngam ti kel rong bol sak lo ngai thavela thung tiang

suilung len ti laran se thukha eknes banal kultiri ani kanlangai thak le tur hi intong le nge yang ti hlani ve thunga aphatu hi CFL ming thanga ani lalbiak mwanan ron sadona phatu le asatu tihi vandwai thak takin kanzinga anum to lawani intong le nge yang ti chu ilongai thlangu

intong le nge yang ti hlaron sa tu kha lelbiak muana ani kan hlangai thak le tur hi di cham boi pui ti ania Agnes manal kultiri ni ron sa dona hil po atu hi si lalram liana ni in ansoy dansuan hi la apho chan nulamel chatak may hi zarkot lam chuak ania apho atu le apho chan hi kansi nga anom to lawani di cham boi pui ti la Agnes manal kultiri sa tsui lo ngay lang u

di cham bui bui ti la run sa tu kha agnes vanal kultiri ania chhui thang wala ti la kan ngai thlo don ani he la po hi kan senior artist ti si ngami lanun moya val te pho ania a tun ma atanga kan sang lui te po ina andu thang thar te po ina mo yen la ti le an la du chhun zom zel zinga mi pakhat ni in kashia lalbiak manan ron sa ang

chui thang vala ti la ron se tu kha lal biak mo na ani mangai mangai ti la kan ngai tha anga apho tu hi ro sang liana zo rok ania Agnes Manel Kultirin ron sa ang

0: suan dam doi thalo lo om sang tam tak ashinga sanin ei tir ngalani cigarette jel zu khian tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak satana thalo tu nan na asman na te beng na natale thipui ngei ngei tur chuam nan na akeng telani cigarette jel zu khian nau pian thalo le nau sen thi na ale tin ati tam thin cigarette jel zu khian nang ma le ifa te nun nang ta kha e ral me kani tu na mai jel zu khasim ngalan che
1: ORS le zingki naupang ko chalote andam le vathinan le taksa chaknan lo nei theinan doctor tipon tha anti berani naupangin ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angber pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhunjom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei loknan ORS le zing ei vatton nia
2: Puitan gas LPG kan lakin keji somni pakuatling ngei turani gas inren semkonga mi puitan theitop chwahi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren semkonga malak nan gas aya man the induction stove te zo thuk engine oil mangte po mangtel chin turin kan

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test ron ti vero le.
1: Hei, akasvani aizoleni darsari le chanveni ya chanchin tharam zo chunga puani lo ngai thang u.

Kem na tui phone ti laron sa tuha kelel nun siya mi, ani. Hei akas vani ay zol, ani. Dar sarili, minit sumli pa nga, ani ya. Kirvel hunilong mong u.

sim sim dam dam ti lak na ithak tak run runrem tu te kha lai puitlang branch wai me zai pol te anni a kanun zemoi tak thamral mai tur hi awi om khop me a man lai kan pi le pu te kha chuanin sim sim dam dam abil ti ti anti a mi hau sa le mi re thei bi kom lova a huang khata kan loi the kha kan pi le pu te kha nan tu em em china chu chu chom nung zel turin a kami zau pui mi lo ngai tha tu zong zong te kan som hal vek cheu ni o kan la bulchan nain azir boka in message te pohi kan chiar zwai zwai ang e o omega sang te message ron kheng ma saber me ya he felte dam chain ever ever e ve a tuk tha du sak na itan vo in chi sel na chanen hun man nuam le izai ti tu te kha itan le ngai tha tu te tan ron ti akadam chai o omega sang te akalom em em me ani eti ro he kan han radio hlek china ama i ro chu lo lungai la ula kanon det le zel don ani o are re tak tak the chuang la wa chu wang chuan vo in ni hun mi la man pui turin kan som hal che ani zela ren thle hian in good aje good morning i pele tur kha tu na ka passenger pi biak pari le jeki te longai thla ka tan ka lo thlang ve eron ti a zela i passenger ten uluk dewin longai thlange nge ro se o adot le hi an tan liao liao kan hlan ngal bokani ma muni ram lo thianin aje felteni zana kan han egypte reng nen ti ro chu zero ni lai kha chan katha amwang ve asin le ma se thla kha amwang rei lo sia golalut pup pup le bok si oi atopla ma phe kha chuan ke enchape to lo england go go go kan la ti thel ron ti ni e ti ro he ni zan lam khama muni nen hian a status ti kha kan in view saka kan than chang khop meya mai ro chu argentina nge nge ti ro jipu an lom pui om kati awai khatel na chon an thling sang viau kati a a ki chu ka soi tak ang khalin fans nga lo lam pang de hlek te ka lo chan chi na mo an khel chalut tuk messi nge nge kan ti le chi na ni to pa chuan ti ro ni e ma mun england go go kan ti le mai niang chu eng po ni se so mi a se song hianin ajeni tharchi bai voin hun man nuam le ron ti boka kalom em em so minang po hun nuam de win lo mang ro o nguri sai lo ron langa kani nguri wang le mai tun lai chuti ro aje felte ka valom ve karun nang fu chi chu ka boy thei khop mai chau kala ei lo thing pui no ni no no ni na ke indon me ke zai ti le tur kha ma mit bazar veng mi te pu lv a pu puya piri e primary channel a chang alar hat to nu lama thang primary channel a chang alar hat to lar hatto o so ka cheerful hei thelo nga tinge ni nula ma thangi tan poni se aizol panaron tlan ne kangwal dong puya tan poni ro se i play moi duty no amaron ti a kwan lom em kaninguri nang ma tan po kan tinga le o iron tlan sak zong zong ten lo ngai tha sila ma thangi apa republic kan ti chin khan ya ni hi ma mitla ma omin ka sha ti ro ka sha chwa lo chuan uluk dewin lo ngai tha sila ti chuan voini hun mi lo man pui zel don ya o meng moi te porun langa fel fel te che bai duty no amaron ti a kwan lom em chi bai mol mol le meng moi te a hun tak lo mang chun zom zero o tuna chuan ra mi siamang uti hla kan ngai thak chun zomanga khatla south branch wai mi zai pol tin nan ron re mang ilawngai thang

kan ngai thak tak par moi tin bom ti hla moi tak me run rem tu te kha bung kon wai me zai pol te anni pa ku ngai hianin rj fel te mi zo hla bik tak mai han ngai thak hi chu anwa mi ka ti chin cho ke kham che akron lut ngal wa te mi zo hla bik ngai thla zui zelang o nia nga ron ti ani etiro anwam khop mai chu wang chuan in ipuar peng pong to boka hun min lo man pui zel turin kan som che a iti tur te twang takai ti theinan du sakna ka lan boka che o somi se song hian aj play le tur kha meng moi te le ma huni tan ka hlani ron ti ameng moi te le ma hunin uluk takin lo ngai thate se o somi kan lom em em e din pui a falcon hian aj play le tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong tan aj zong zong tan le ka chan ti veng shang shang mi te tan ron ti a din pui nang ma tan po kan hlan ngal na pe o ma huni ram lo thian aj fel te ke chu kho vo deuh hian ka har wang te izo ka hadam nom ka tizo khwa lum hi chuan ka lu ana a ungai na ka shilo chin tukin po pathian zara ka har wak mai ron ti avan lom om em nge he mizoram hi chu kan van nei hi ka ti china khwa an lum dewa kan phun wak wak ka ti ro alum lu tu kan ti ama ama ero chu ro aron surati hei hian min vong dai le em em china hi hi kan van nei le ka sha a ram dang ram chang kang jok te ti mayang mo a india ram chu nge ya po phai ram lam te kan thlir chuanin rai ang ponsur ma se alum wap chu reng mai china khatiang kha kan rama chuanin kan tong velawa ozoram nuam ti hi chu kanin me bi ngoi ngoi ka shati roma mun lodam song song ro awai ni hun nuam dewin lo mang chun jom zel bokla ti chuanin a lai puitlang branch wai mi zai pol zai kan ngai thak chun jomanga turni pui kan do dai ti la an ron rem do na ni ilaw ngai thang u

parmoitin bom ti la thiam tak me ronrem tu te kha khatla south branch wai me zai pol te anni message ron thleng chur chur mai boxi a chhar lawa tan hi chuanin ka ui em em boxi awangin kan chhar zelang o so mi sa song hian a jo voin chu lunga valeng em e pele tur kha ke angalung leng ve zong zong tan ron ti a lung leng ve zong zong tan khan he so mi sa song hian in ron thlan sak nap che u ni o pa ku nga hian a je mau pa cho wa chu wang chuan mau pa ro a cheng ani ro a cheng ani hi mau pa e ve lo te pu in a ro hi kan twar vek tho si a aman aman lo hi ka ti deuh chin a ron ti a aman lo khop mei ti ro e ve lo tan cha ke ngai te hian pc la jessica i rena chan chu ka sha lom i mo alert thak lu tuk cha sring ta bai po fm po lu cha du to lo ni kha ki ta mi ati lo le so ta mi ati reng mei a ron ti tlat mei a pc jessica i kha di kem oi hi sha da van chak om em ma se min ler san to lo tu rangai la ti ro rin om takin fm zo oi lama a ron let to tura kalau ngai ve to pani nguri sai lo hian aje felte athe chen chen kalau ngai thang che izai ti le tur khang hak te pa pc meng moi ti ajel za mama twanga ngor da ta pa vi kung te pc jessica ma muni somi se song omega sang te tan ka hlane ron ti a the the a chen kha mi lo ngai thange nge turin kan som che a ka ni nguri i boi le ti ka sha a chu tyang ka ra chuan hi message te ron thona hla te ron thlan sak boka kan van lom em i thlan sak zong zong ten ulung dewin lo ngai tharo se o ti chuanin ngakte pa hianin aje felte hla ple le tur kha pc jessica i choi phai jaw ela ramamin omega sangte angwira sai lawitan kala ne ron diboka kan lom em em o ngakte pa nang poin ulung dewin lawngai thala ti ro lz sai law hian felte dam takin fm mai lawlet le avalom om em he hi he keni po turini huana kan ria kan napo a tho so the lo ra sur de ring ba ka tho si vai mi tele wang wat tam top aron tia e atam don khop mei tiro khwai na zirbuk si a thosi te vai mi te awang wat phei hi chu ka hlau lutuka ke ma hian mo kai hi ka hlau thei lutuka tun lai khwa zong zong nen khan atam don in ka sia a chu wang chan lo film khur ula alo wang wat te khan lo a in lo kai na salu tuka nge tiro thi du ro pui mei si a mo na tho ni en na tho ai ati khailak chin khop me ro hian amai ro chu mal som ro ate ni boxi ati ro mi tam tak tan chuwang chuanin ator dan te pokha o adon son dan te pokha lo thiam ta ila changi ti ro bung kon wai me zai pol zai kan ngai thak chu zumanga nun hlui ti la an ron rem don ani hilaw ngai thang u

nun lui ti hla ron rem tu te kha bung kon wai me zai pol ti an ni a lung len thlak vong vong hle mai ti ro alama boxi alung len nan chuan ma se lung len hian hun bi ani chuang si lo wangin ti ro nun lui nga ya lung leng zong zong te kha kan dem lo che u ni omega sang te hian in a cha chang fel te ka ban phu lo chin i zai ti tur te kha ngur sa ngur sai lo leng hak te pa bil kho thir tan liao liao aron ti a e bil kho thir tan le itan liao liao ron ti a kavan lom em ngur sai lo leng hak te pa poin an lo ngai thakya win ka sha a ti chuan in ma muni ram lo thian in RJ felte katan po mal som ruwa kadam na ani chiang alom PCG si kai te chu ke ngai te ten an chai ler zo to alom ron ti a in lo in chai ler chi nem ni ke ngai te avan chalo em nge a cha zok nge po ka shilaw ya ti ro PC Jessica kha he aron lo ta ala ala omin ka sha chuwang chuanin e ke ngai te khan ai lo chai ler to lo selarin om takin fm zo oi run ron bel le sela ti chuanin hun nom ta kan mang haule to rangai la ti ro ma huni po ei voin chu khwai na zir box si a chuwang chuan damna chanen hlim takin hun kan mang hau zel tura nga yang tiro ke ngai te hian imo felte wang wa chu lau du su man cheu la han a chum tlon zar mei la athi thun kha ani mei a han tui tur zia mei oi ka ngai to zong poi han krab lu tu kanal piat mei box si mo he pangang ti vel chu ka lau vak lau amai ro chu wang wat vel chu ka lau vet la tani o thi sen hi andu ve box si a chu wang chanin mania po kanaw in a kaya thi to play thei lawa kan mang ang khop me mo khatyang vel khani wang hianin ka ngai na mm lo chu wang chan kan man khoma kan chhum cho me do na mi tro ke ngai te lo thang via wang ti po chu lo amani ole zai pol la rem kan ngai thak hun lo top don tareng me tun chum segment atan bi ka kan lanu nung ber kan ngai thado na nga ti chuanin dar kwale mini somni a hian rjv eli hovin hindi hlamoi tak tak kan ngai thak chun zoma nga dar soma rjt te ron lut le dona ti chuan rjs choice o kalung dum hun man pui tur chewin dar som le mini somli a intan kron let le dona rin om takin milau ngak le fan fan nga ti ro hun nam tak te kan mang haule dona ni rjs i love

Hey, Akashvani Aizol, FM Zo is up in Pasari, Changa Puan, Swani, Ajas Hilo Filti, Loli Leta, ah, don't you mahian, Ajas Choice, Patian Fagna Lamo, Taktak and Ngai Kadona, Kalungdum Hunkani, Aki Malungdum Big Liao, Liao, Din Voini, Patian Fagna Lagan, Ekak, Ho Hun Kaloni Leta, ah, Kan Suichin, Ankani, Lingzem Ling Long, Patian Fagna La, he Ajas Choice, I hadn't talking Kan Mangchina. Chuanin voini hi pathian fakna la kan ngai thlak ni ni a chuwang chuanin pathian fakna la a moi ka ti em em mai te kha intan le katan karon tir vele dona hlamoi ti zwal te deu ngai thlak chak ka ngai thlak lo chuan ka siri don kan ti angkha kan nei chuanin lo soi ula a thei ang anga ti chha te po kan tumanga ti ro ka playlist a chuan hei ka tlar thla chhut to meya engpo ni se a karon than chwa te hi moin lo ti nge kha ka be se ani o kan hun chan nan babulon ti hla kan ngai kha nga sai se pui sai lo na run sadon ani lo ngai thang u

kan ngay thak tak babulon ti hla ron satu kha sajik pe sai law ani a avahan moi vong vong em he ro ate sur na sa si ati ro vein chu khwa che bok si a kanom huna khanin a nuam taka o rasur te kan lo enjoy the nan di meyang o lamoi tak tak karon chok chak zel do na chuwang chanin in lo ngai kha zel don ya o jon agas boy han in duty nuam le u felte next ita no u felte ti la kha poi mo chin lutuk mo kawan lom em jon agas boy mi lo ngai kha cha cha ro o ma puni han in aje felte babulon kalung ati leng e chuan mo karil ruwa mizoram sinot choir chong chong po hoi san lo tu kha lo play lai phal chuan ron ti a ril ru lian nga nga niang tiro rem chan ve le kan play tura nga yang o ti chuan in ya babulon hi ke po lai he lai moi ka tilut to ka kan no pan lai la dei to kha ni a ti chuan in voina ngai thlak na hun te kan han nei le a ka la ngai thlak fo chinanya i asatuin sa thiam bok si amo chuwang chuanin karon thanga imoin lo tv wangpon kalom em em ani pc jessica yan aj felti lo le leta mo naldeu deu khalo play ro next khain pathum ta naron tia kanwan lom em nang po in uluk deu ni longai thazel donya o nguri sai lo yanin aj felti kalongai thazel che oi choice suke pun nal kati

albiak sang ani avan moi chiang em tiro he lahi chu aral biak sanga hianin a ama he ama sak tur bik liao liao phwa hi ang hi kati china anom mel boxi amo azai han ngai thak ringot po hianin amel mulau pon enge anwam lutuk a lathu ang deuh khan mo vanram enge lungdu kalta te po min ngai tir a a music khan in a zir box si a nom ti tak chung si lung leng tak chung si angai thak hi ol ka ti ni mo chuwang chuan in nang ni pon chu tiang chain lo om ve em ka shilawa mo in lo ti ve ngei po kha ka be se ani ming moi te hian fil fil te ka bulami te pungun ale kalam ti kem o pe ka ta na run ti a pungun ale pe ka khan uluk dewin lo ngai tharu o adot le hian moi deu ka karun play don in tan liao liao din pu ya fal kon veng lai han aj play le tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong tan aj zong zong tan le ka chan te veng sang sang ami ti ta na run ti bo ka din pu ya chan te zong zong khan uluk dewin lo ngai tharu se o ti chuan in cross ram re kan ti ve le thunga nga he la hi melody zo than sang in run sa do na he la moi lo ti ve zong zong te zawai tan ka lan ve ka. Oh, you're my car.

cross ram re ti la kani thak tak run satu kha melody zo than sangi ni a avan moi ngai thak van nuam tup tup em hei ma muni pon cross ram re nal nal dab dab lu tu ngai thak nuam ron ti boka ge po hei ring de win ka play ya studio chunga po nuam kalo ti ving ving ani o a la thu chabok si a melody hi zai thiam ka ti mm chin boka a o hi ngai thak nuam ka ti mm a chuwangin wing kalung dum huna po hian ron da kani a ti chuan van hlamoi ti hla kan ngai thak chung zamanga lian ding buin ron sadona he la hi moi lo ti ve zong zong tan in zawai tan ka hla na nga ti chuan in lian ding pui hi karun thlan chan kan soi lo lo anga lian ding pui hi no pan te da changa zai thiam he ka idol ve ngoi ngoi khani chinam o tunai hani ne ron zai azai lai te kan han mule hi kalom veng veng me awe khat phei chu mission veng abek ina hianin kanin khom ho nge nge a kanin khom na khanin ron zai a ama bula po khan ka ngai san ja ha kan shil mol mol ani chu zai thiam bok me chabok hi ka ti mm china chu wang chuan in hel lai hi in zawa in thilung le di tak zai lo ngai thakatan kalon thangani van lamoi ti la lian ding puina sakilau ngai thangu.

van hlamawi ti hla thiam tak mi ron satu khalian ding puini a hele in hiral ma se kutasak la van khopuya o lungdu kalta ti nen van hlamawi hanrem ho avan chak om to em ti ro chumi shereng chungchan kan shing nun te khan mangila cha o me mamuni hianin a je felte ke polian ding pui hi chu ka idol tak takania kana pan lai pon hair style ang khan ka ti ve man ka ngai sak thi tu hair style ang ti kha poi mo top ti ro ke po o a hair style zong zong nen khan mo katyang ngai sa ngai san hun lai kha baka hi amel na zir boxa ing sam po kha in me vek mei zela kan ngai san jong hi nang thera tu roma mun baka landing pui hi chu he we ni thang in ala zai thiam em em a amel la hi choi thei boxi la wati ro anun dan la en ton tlak em em boxi lai kha ngai san hi a phu hi ka ti ve ni ti chuan in omega sangte hianin felte ilungdum hla ten lungadume pathian zara kadam chuan harna in khompui huna kalo jong chwa kang chebong kona ti roin omaron ti a omchang ang chu inzon chwang ei chu ngai ang tiro dam hi han hau phot meila kan kan in zong chuak tura ngai ang tiro omega sangte ke ngai te hian i playlist ngai thak nom deb deb felte u fararing to ngai thadum dum meiron tia van nuam don em ke po he kalau kalau zaina sa ni kalau feel em em ma ke ma ber hian mo chuwang chuanin anom em em kalom lu tuke doctor mami hian vui hi landing pui birthday oron tia e kalau shereng reng lo a birthday poal te po aniang chuti ro kan lo ngai thazo to si a birthday poalin kan hlan ne doctor mami khana shil the chami lo shil sak nge nge sela chang tiro ti chuanin siam tu ko chuak ti hla kan ngai thak chung zomanga israel pa chuaw in ron sadona israel pa chuaw zai thiam lo ti zong zong te in zawai na big takin karon thlan sak cheuni o ilo ngai thang o

siam tu ko chuak ti hlak nei thlak tak ron chatu kha Israel pa chawani a Israel hi chu au hi asial hi ka tilut to ka a tin he kan kan umm ani amo ti meyang bial khata hian kanom hawa azai hi chu kan ngai thla fo china ama ero chu a misial mm ani wang hian azai hi ngai thla kham om lo hi ka ti china chu wang chuanin voina po intan khan intan le ka tan ka ron chop chua ka ni o a la dot le thlen ka ngak lel ti last day si vl man pui zai kan ngai thla do na nga a kan ngai thla chan nga ti chuan omega sang te message kan chiar pa nga chal tang ko shana kan kho pui do na ron tia e mu dan kong te po omang chu ti ro dam hi han hau po ti la kan ti to kha ma mu ni ram lo thianin a je fel te siam tu ku chuak hi chu kan no pan lai chang to khana la nal reng asa to pya hian thiam sel ti adik cha ti ro anal reng me ni ti chuanin a je fel te play le tur kha boston school a thok longai thamek tu te sarjar ami sai pui le miss noeli te ta miss noeli tan klo thange ron ti a miss norini ti tur nge miss noeli okay zar moro chhar zolo meang boston school sar le miss te khan in longai tharo se o ti chuanin inthil request te po hi kan ti thei tur angai la ole a thlen ka ngak lel ti last tcvl man puina sakilongai thangu

thing kan ngak lel ti hla kan ngai thak tak run satu kha se si vel man pui ni a avhan zai thiam tak em ti ro henu hi chu a henu te kan ti chu ostei si hi chu min lo ngai dam ola zai thiam ko dilo to ka lo chong swal palani o ostei si chu zai thiam he kalau feel veng veng ani o ti chuan in Boston school a miss le sarme cha tak tak te khan an lo ngai tha in karinga ani kha exam veng pa in nge an lo ngai thak o ka ti a ti chuan in he tun chu mata na kan rgs choice hun big chu kan lo mang zo le don tareng mai a hun mi lo man pui tu te in zawai chunga lom thu ka soya kan soi tang khan in he khwate che em em mai a kanum huna kan lo ngai tha ti ka sha a kan na tho pa te boy chung chung ten kan lo ngai tha ti ka sha a chuwang chuan in zawai chunga khan lom thu kan soi non le mol mol ani o kan hlan nung beratan chung chung po hoi san lo tu chuan ti hla Mizoram Synod Choir hoi nan sakha kan ngai thanga hel hai ma huni tan bik liao liao khan kan hlan anga ni china kan segment chan ti ra khan in ron soi to a playlist dang te kha kan lo nei sa wang khan in kan play man lok lo wa chuwang chuan in a thei ve le khan kan ron ti chua ka ni o ma huni khan uluk te win lo ngai thabik riau sela ti chuanin dar som pakhat le mini som nia hian hindi hla kan ngai thak chhun zomanga in tan dar som pahni le mini som lia zai moi hun man pui tur chevin karon de le dona chumi ma zong churin om takin milang ha le sham sham ula rj sai lo fel te kania akashwani aizol fm zawai za point pasari janga puan chuani.

kalipang party hlak ni thak tak run sa tu khalal man uma kol ni ni a hei chon nulam te run her le ta a ma muni ram lot te pon run langa RJ felte kan kung te himo pc la ma life oma ava zwal kau zut zut mai mi pa zwal kau zut zut ching hi kati thai chaks la ai life la ma min pension ani mo vi kung te chumin lo phat san tat mai ma se pc la ma life kha announcer mel chatak mai chelo tak mai angela ni a amu cha ka ni ka ringa mo chuwang chaw min phat san lo ka nyang ati nge lo zwal kau o na kina kan chwa chal do nya ti ro ming moi te hian fel fel te chu nu hun man nuam le aron ti a ka wan lom em nang bo hun man nuam o nuam de min lo mang zel ro kho che tak kara hian omega sang te hian fel chachang shi sel na chanen hun man nuam le ron ti bok ka ka wan lom em e he he message ma lam pang ka lo ena awa nuam don big ve o thai thar te kalo mu a he avan ro pui ve e ve te po chak om lom le kha tu email sar sar lom box si amo eng po ni se omega sang te nang po hun nuam de win lo mang chun jom zel don ya o di lui ti la kan ngai thak chun jom nga herit kol ni naron sadon ani to na hian in fm zo e za point pasari a zairi moi hun kan mang ho me ka zairi moi hun te mi lo man pui zel turin kan som hal box se ni di lui ti la herit kol ni na sakil.

Di hlui ti hlak nei thlak tak ron satoka heri colony ni a chor thla la englo ma se khwa in azir box si a tiro lunga leng vong vong em a di hlui ngai tak tak te kha kan lo om em khwa ya azir box si a tiro vai ni chu eng po ni se a dal ra fila pachaw zai kan ngai thlak chun zom don anga chumi pa chwani nei message te kan chiar le anga he good boy hianin thlak ne na ron tivel thlap meya in tong le nge yang o kan ti khadal pan mala soma kan in tong ta avalo mum ve aj te te lo zok aj fel fel te ron ti a nya ti ro pathian in min ve nga nam na cha te min pe china chu wa chuanin a kanin tong le china ni ti ro dam hi a lu em ema ton lai pe chu dam lut zia hi ke ma hian in ka she chang zwal em ema ti te ha kan share ve le ni chuma good boy zara he i thalak ron thon pang par te moi si a tin chu me te po e ba bai te po e chak omalom ti ro good boy kha tui talking lo siam ru o beng moi te hian fel fel te ama iningori sai lo tan liao liao ron ti a kaningori hian boy chung chung mi lo nga mi lo langai thatura ka nga ya atan liao liao kan hlan bok don ani tin ma muni ram lo thianin a je fel te ti lui kha di man channel online khan khan kha lo the sin o adi kha lui ma si ala hi chu a lui theilo ani hi ala nal reng mai ron ti a chu chu lom ke po ka lo ngai to a di man channel hun lai he music video zong zong nen khan mo ka mi tha lo lang war wara nya alahi chu alui theilo o adi kha lui ma se poimo ma mani chu chong kami wa han thiam chep moi thei ve lutuk mo di kha chu lo lui ma se la la kha chu lui ve thei mo lo ni ti ro pc jessica i ron lang le hlal mei aj fel te lo le le ta moi playlist sa herit kol ni her le city kha asa kha om chuan ngai tha ila ti ro aron ti a ngai tha don chiang lutuk om kyaw mei o pc jessica tan liao lang kan kan ti anga kan play le ve le kan ron ti chua kang o tuna chuan ngil bik surin pui ti hla rat fel pa chuawina sakilaw ngai thang u

Nil bik surin pui ti hla kan ngai thak tak run sa to khal rat fel pat chaw ani a wa han thiam vung vung em ti ro vein chu hei ra hi sur ni leng don ang riau me ya la ri hum ho me ya studio chang poi hanin a sha the de ole kani chu wang chuan lemin laka te khan lo film khurang o kan kan wa vel na khan ti kha kan chale du lok cheu ka ril wa run om thu ta mo pc jessica hianin aj fel te lo let le tam e o hi chu ka chiar to sorry good boy hian aje enet lawzok aje fel fel te run tia inge aje ni ti ngai deuni mo in kheli an vele zeu chinem ka chan chakle chaklawan om nual to run ti a ila play hi banal lom bong bong tak em kalo nga chin lu tuk che bal ni lawro ta kalo en chiang lawani o sorry lu tuk ringot ro to ai nge mai kha tun lai chu awang lai ani le chan to atiro tui don lu tuk mai te ki ban mil cha ke chak lu tuk ani pang par ming po kalo mo e awa han moi ve a pakhat avar kha moi ka ti lu tuk tichuanin in kheli o ka enve china atlai thei lutuka i ama lampang te chu kan han enve amo kan han au ve vak vaka kan chan zong te an chak lo pon game nya sha chi la vatiro achak kha ti khan han khel se achak ti kha kan chan zong te kan thak le me anga tiang vel kha nya ti ro han chang ul lutuk lawi lamo kan chang ul lutuk chanin in nyala te hi thleng dua in ti thiam lo na te hi mo chuwang chanin e world cup hi chu lu ve a e the greatest show on earth ti khanya e chuwang chanin han en ve te po hi anwam ve shim shim ani khoshing sang zwal hianin u fel ti melody la phu lo leng kharim arim chan huna min lo play sak ve e mi sang zali ti melody te hi kan artist ani lo hla meya aba han poi tak em asika play le tur hi in tan liao liao boston school la mi from francis enemies sai mi sate sar francis sate mi sang zali te tan liao liao khan karon hlan do na bi chunga o isuk dar mi tan po kan hlan nga lang ama ero chu ka soi ang khan ti melody te kan artist an ni lau hlaw wangin kan artist lau kha chu kan play the ri si la batiro chu wang chuanin bia der mai mo ti hla kan ngai thang ala man ma kol ni sakani a hela hi islung darami bi chunga tan liao liao khanin kan hlananga ama nen po kha den meriao donin ka sha o byadir mai moti hlal man ma kol ni sakilau ngai thangu.

biader mei mo ti hlak rengi thlak tak run satu khal man uma kol ni ni a ka playlist te moin ti awangin kalom em em ani o Boston lampang te kha message kala mo e lb ren thle hianin rj fel fel chon hun man nuam le i plain al vong vong le mai i o hi a moilu tuk rj ma moi nen hian in o hi in ang le mai next khaitan o ron ti a kawan lom chin em rj ma moi chuk lat tuk lo shit ang garing la tiro rj ma moi chu o hi asial top ta mo ti chuan in nang po hun nuam tak a mang turin du sak na ka hlan che ni jela za ma hian in rj sai lo ti deu thor chon hun man nuam o i play le tur kha i duty puin nen in ta dia rani ji tan ron ti tat me ai duty puin anti deu tat me ya eng po ni se irani iti na a khan kan ngai nget ngal mak ani o jezama ti chuan good boy han a jff fel te achangin ka boya achang ne net pek te kan ngei le chin ani min zan khan ka sim card te expire le to recharge ma ba kan ni wifi mangin ka lo lang sham sham ka ngai si che u aron ti a min ngai poi mo na hi awa han lu chin tak em eng po ni se na kina low recharge la tiro mase chu wifi mang tin la ron lang thea lom om hle mai hun nom takin lom mang chun zom zero good boy kan tan hian ihlu em em chin ani ole ole tuna hianin na lutuk kan play dona iherle si ti hla herit colony sa kan play anga he lahi pc jessica kai khanin aron thlanga ka peli sa khana omsa shimshima zairi moi hun kan ngai thlak ra kan khanin kan pangme kalal man ma kolni herit kolni lela rat fela pachaw zai te kan ngai thame ka he lahi abik takin pc jessica kai tan kan than sak nap anga uluk te min lo ngai tharo se o iher le si ti la herit kolni sakilaw ngai thang u

kan ngai thak tak i herle city laron satu kha herit kol ni ni a hei hun tlem kan la neya tin in message te lo lut sel boka char lo hi uyom chin kan ti to khamo chu bang chan kan than chia le zwa yang memories lr khyang te han memories lr khyang te voin chu i voi khatron lan na ni mo miss rj good afternoon karon lut ve man che i playlist se lung len thak vong vong e chuan hindi le english a to tinge duty o next kha an tan karon hlane i tan po o chuan zo oi fm ngai thatu te tan po karon hlan bo ke chuan i hun top lama ni email si atlang ta ka ho turin du sang sang ber ka hlana cheron ti boka hindi a hian rj vle duty a English RJ TT duty boka he an lo ngai tha kia wani o ti chuan in tun lo hi segment dang pakhat kan la nia zaya fakin hun kan lamang ho don na ama euro chu i du sakna awangin kalom hle maya tlang takin ka ho nge do na ni o ti chuan good boy han in RJ fel fel te RJ TT ka sms ka sms chaman lova ka in thashung hle mai ka sms ro pakhat chairman sha ma kalom me milo byak ro

aron in thuam nal lum le pekem eng po ai me in ka sha nang po in ron ti a ajtt moi the he a mel than a zero mo moi mm ring me ya kalo bia ngal na pa che o Zara zol say hian in RJ felte nek sai play tur kha Miriam Nicola sip tan karon thange kalung leng ni e ron ti a sar Zara kha lung leng de win lo ngai tharo se o Miriam Nicola sip tan liao liao kan hlan bokani phulo leng ti kan ngai kha anga lrat fele pachwa win ron sadona ni ilo ngai thang o

puitu te in zawai chunga lom thu kan soi thar le a la pani khat vel chu kan langai thla man dura ngai la vi kung te hian aje fel te ini nguri hian in felati theilu tuk che nia ni inei chabi ngot meiron tia e kawan lom em kan nguri hi a ke pu in fel ka tilut toka lo dam reng se dam na cha si sel na cha lo nei se ka du sak le bo ka ni chuan a message te po kan chiar chun zo manga nguri sai lo hi ron langa je fel te ka lo ngai tha zel che o khwa anwam lo bo ka segment khat mo ila nei duty nuam zela ron ti a nya vein chu he zing kara changin a chum lo chat lovin sur tar tar reng mai a ti ro chat na te thlengang ti kha ka lo hlau ril ru khop me ya o segment khathi kala neya hemi zola ma yan me chepwal hun poimo tak mai kha kan mang hawanga ti chuan in chumi zola ma dar khatle mini somnga chuan in zaya fakin hun man pui tur chevin karon det le don ani o la pakhat kan langai thale theya cha chu le chin ti la lerwat fel pat chua wina sak kan ngai thak chun zom do nanga ti chuan in fm zoi za point pasari alo leng lut zong zong te in zawai tan he la hi kalo karon khan sak vek chewa uluk te win longai tha ula ti chuan in kan soi tak ang khan hemi zola ma hian chong kam twal leng hoi hom ti thu pui mangin a me che pwal hun kan mang don na jailerin sangiral te lelal eng moi kanan veng aizolami ten hunan ron mangdona minlo ngai thak sak vek turin kanan som chewa dar khatle min som nga a zaya fakin hun man pui tur chewin kalau le le dona ni rj silo fel tekani a akashwani aizol fm zawai za point pasari changa puan chu ani cha chu le chin ti la la ro fel pa chawina sakilau ngai thangu

0: Tī tī tūpui tān chōng kām tuā lēng hōi hōm tī hī ān sui chāng ngā dōn mā i lā chāni ēngē chōng kām tuā lēng hōi hōm tī hī ngāi dāni vē rēng rēng.
1: chung kam tua leng hoi hom ti chang kan kholai chung tua leng kan man chin chung chang hi ani deu me ya hoi hom ta ka chung kan man chin hi ni me lom ni
0: Nya ni mai takang a tiro i han sui taka chan chong tua leng kan chong kam man tam takhi chu a hoi hom lo vyao chin hian ka shani
1: dik che kan chong chwa tam ber hi kholai ya le chang kan kom na huna hian ani ya he mi huna hian film khu ta ka chong kam kan man chin hi a chu reng ani
0: tuna kan chong to le man tam taka hianin hoi hom na alang kem ta le maya a za om lowa a moi lo ang reng chin le katya chin zui zel lo hi changot thian ka shani entinan han sui tai la ri ru a ron lang hal chu even thau ti kan han ti ta a chani ge ni pani pe chu even thau ti kan dom mon ya lom ti ro a dong to zir hianin chen khatta ni chon alaw na ru ya mai thia tin angai thatu tan pun ivan thau ti chung kam ti chungai kha nuam ta kha lo ni lo vi theya ivan thau ti ya enge chung chal tlai deu taka inel ti wanga man ai kha chuanin tun lai chu mui nuam ria mai i eng i mar cha te hanin dita ang ta ila ivan thau ti ai thot kha chuanin ithil ei te tu ni mo ti ang chi te khang ti khan mang ta zo ki lang chuanin ngai kha ki anuam hian ka ringa tin soi soi ta ka chuanin Ivan tir em ti ang chi te mo Ivan thau ti opposite cha ni thau si ka ni chen kha tan chuan in chir chang lu tuk thau thei lo ti khan lo ni ve the khang ti tang kha chuan ngai kha kha a she om ve the ni an ma ni to ka ke ji ni kha ta an lo gen lai ta te ni phe kha chuan mo khang a ti khan in hoi hom lo tak me ya Ivan tir em in ti zui ai chuan in tun lai chu exari la cha ni mo i workout chang mai ing tin ni ti min lo shil ve ti han in ti tai la angai kha tu tang kha chuan nuam zo khian ka ring
1: adik cha dam chunga thau tum ngar ngara beite che tum ngar ngara beite pok han lo ni ti ya kan chat pui tat lo me ya uluk lo de le pola de dewa in bia ka in chana a inge kan in ton na kan in mu anga kan ri ru a om te ngai to me na wa sui ri wa ti chan in kan nung chang thenga hung ani the wa hian in film khur hi lo ngai he ni
0: ni e mi mal chung chang mai ni lawin khotla mi mir nun hi a hung phak ta kan nam nu na khoi ka da wa hian in film khur hi ngai wa win ka sha
1: namnun khoi hi chumo film kur em hi angai hi ni ringot me chuwang chuan in namnun khoi tak chong kam to le hoi hom hi kan man war me ba ka kan in zir tir chawa a midang te tan midang te sha ta po kan man zeli in zir tir na chi khat chunya he hi apoi mo hle ni
0: ani chia caution le ngo program shang shang kan mana ti hian in pui thu tak khian chong kam kan han chep chin tak na a chong to leng a hian hoi hom na chong kam kan man le si lo hi chuan in re lo te a thil chalo zo ki chhalai ten an ron zir thiam chho thoi mai don hian ka sha a en tin an mi chong kam an man dan te tun lai chhalai thi chong kan war toni ti ro cha ni tu na te po han soi chwa mai te engi youtube a te po kan youtuber tam tak te po hian in chong kam man deu te an han ne ya heng te po hi kan an mang war chawa among tu tan nui za thlak anga lang si hi adung song tu tan hianin alo nam lo ve vya the ni chong chal tlai ni phathe si te mo kha nga khanin in fiam na chong kam kan ti le enge chong twan leng kan ti ang chi te kan thya shan thiam hi anga in ka sha
1: ni cha e mi chong kam kan sha thi kan man la chu nya mi la te chong kam la kha kan man tu chu ni me kan mi la te po hianin enge amoi zong in han soi te la chong kam uluk te po hi kan zir chu nga ya an vai kha ni chong kam uluk lawan mangye ti na kha ni lawin e a the the hianin chong kam uluk te mang ta sina chu chu angai thlu tu lo ngai sang tu chhalai ti ta kha nin enge chong kam hoi hoi hom han man na rem cha kha ni ve chat me ya in ti na nin kan chong kam to le nga i soi ang dewa e kan khil ti na huna uluk dewa kan chong a kan chong kam to leng kan man le si lo kha chuan in om zia om mya lawa hi hi ave te hian an ve kho me ya mi po hi an shil pe ani ma se mi no pui tai ma lo na le chak lo lam zo thil hi ni tat me ya an thu soi le an han ti ve hian om zia hi nei thui the tat chin lo ni
0: ni chia mai ma ni ko shana hian in soi hi han war photila ngo la ma te hian in a ai na sa hian han in shil ton bok ta ila a sot veo hian ka ringa iring ve thau em
1: e sot kho bang le kaushan te po hi han ngai to achang la kaushan secretary ina athu puan dan chong kam thuk te asoi dan zong zong te hi kaushan mi pui te ti dan hi lo ni ve khat me ya kaushan mi pui te kan soi chon na le kan han ti reng reng po hi kan kaushan te kan shwai tu te mo kan ma ding chin te chong dan le soi dan hi ni ve khat me ya rin na thenga min kai shwai the tu kaushan te en ti na ni kan khotlang nu na min boy pui tu le min zirti tu ngo lam te po hi confirm khur chwa kha kha in zirti na mun poi mo tak chu ni sin
0: nichia mai fiam thu chong kam kan ti hi chu shan pa hian om na me maya amai ro chu mi

0: puina kan sia thiam thei si lo chong kam hoi hum lo hi om ve ni tianga te chuan in an fiam thuka ra khanin chong du da le polo de dewa kan han chong te hian in chang thar te hian a poi thui thei zia hi kan si phak to si lova in zirte na kan ma mo zia hi alang chiang he hian ka sia a tin chong kam fiam thu kan ti tam tak te hi chu adong song tu ta na nuam lo te om thia in tinan karil ro run om le chu ikor chu han ti ta ila achu laia khanin adong song tu ta khan nuam lawang tro chiani ikor chu avan moi lo ti om te po khanin alangani mo te anga te te khanin ikor chu in ti ai cham ikor chu ava moi em em amai ha grung pokha in me to nami pokha in mele tho mai ti han ti taila amoi kan lo ti vak lawani pon fiam thukara khan ngai thak nuam si khanin chongkam kha alo hoi hom kha lo belve the reng ani ti teri ruar ron langwar wara
1: adik cha sian atwar tu din huna handin cha han thil hi alo dang nam thei khop meya isoi ang khanin chongkam hoi hom hi kan mang thei tat lo ani chanin ke ma ngai dan ve pakhat asir om chu chong lo meya mo sui lo meya mo kan man thei na zo thil kha soi me hi apui mo ka ti ve a kan pi le pu te kan nu le pa te po khan chongkam hi an lo du tui em em meya an chongkam hana zir khan mal som na don thei le don lo thei ani thu kha an soi war chin vyang meya inge mal som na dong tur khan thei top kho han chwa bugin ka sia
0: ani chia kan pi le pu te an lo film khurung takasin inge mo chong kam moi lo de mang an han shat kha chwanin chutyang in ti mai mai su amal som ngai lo kha an lo ti fo asin atakin an chong kam kha dung lo mai la le kha bu thian chhiar tur tam tak omatin kan che che ubukanga i tunlai chhalai ti hianin kan shat lo tak bera chu kan chong kan thunu kan don lo lu tukhini hian shata inge thengang inge pui thiang ti te kan ngai to ngai lawa ma ni na nui za thak anga kan ngai te hi midang ne na hian kan lo chak chok zung zung china heng te hi chong chal tlai lo chwana pakhathi ni hian ka sia
1: raman chwa phei chuan pi le pu ti kha in soi ta pa chuan an chong kam han kha an du luk the em em ya sar thi pal the na laka te khanin in kar te mikol sakol laka an hlim na na ti du da dewa han chong te kha an du mia lawta khatiang deu chia khanin kan tiet lai pon kan nu le pa ten mi nuwa kan han kal deu te khanin mi ruarin kal ro lai king chila cha kang chite kha mi ti chi na khang lai khanin kan lo shi thiam lo lai king chil cha me me a tiere u sia kan ho te mo e me te kha kan han ti ri wa tha amar ro chu kha kha enge him na le ke ma ni mal som na kan don thei na mi ruwa la om da min lo zil ti na kha lo ni reng me lo chhle me ti hi tu nu hianin ka she chuak ta tat me
0: ni che e tun lai chang thar te hi chuan in khang kha an ngai twa phato lo reng renga khoya po kal sila khatia nga film khurangai ti te tin chung kam mana kan ulu ka ngai ti te kan ngai twa to lo lu tuka kan ri ro om the kan han soi ngal phong phonga tin i kan thil ti na kong tin renga kan du lo zong dewa thil han om hi chuanin kan ril rem lo zong ani athia i ma ni lama ril ru a puitling taka ngai to ai chuan kan ngai to na ang kha kan han soi ngai phung phunga kan chong pop popa a moi le moi lo po hi kan thiar zo tam meu lo chu ni hi hetiang ani wang hianin chang thar ti hianin kan chong to le nga hianin chong kam hoi hom moi le za om tak man te hi zira lo ngai hle in ka sia
1: adik cha ani na taka chuan kan pi pu te huna thukhu kan ti fo poka hoi hom zirna nia zwa kau kal tere reng in anwa thin ruan in chu ichumi khami chu aboral anwa ti nga ngai mi alo meya a chalo tat me ti tong kam te kha han mang ma sajok chin kha atwar tu le dong song tu ta khan alo lom om om mangi hi katia ri ru khan na vya don ma selang ange enge kan om me me lai te kha kan mangai tak te kan du tak te kan chen pui te boral tuin min han chong ta pop me sel an don e me ma khami ni lawa adam zong alo mang chin kha thu khu na alo mang chin kha hoi hom in zir ti na chu ni ber me lo mo
0: ni ti reng mai chaltlang tak chaltlai tak tong kha an du lawa ni kan pi pu te kha nin tin adong song tu tan po khanin anuam lo ti kha an lo she thiam vek lok to kha lo nya an chong lo she tu ta na ngai thak nuam the ang ber tur kha an ngai to a an thu kha an khu ve sham sham tin tu nei sui ang che khanin tu nang lai mi te hi chuan in boral na thi na chung changa te po hianin thu khu de wa sui hi om to lo ni tu ro cha ni mi an sia chu chu a thi ti top te hian kan sui ta a borala a puingot mai hanin ti zom te kha om to lo a thi a ti zo a puingot mai a ya khanin ingtin nge thi a te kan hanin ti zom ma cha ta khang te te a ti khanin adong song tu ta na nuam le angai tha tu ta na nuama chung hi chu kan lo in zir ti hi chu nga in ka sia
1: avan dik tak er an chin dan kha alo moi alo en ton tla ngot me tu na kan ti ti ri ngot pa hang ka in hu chuang wai wai me a midang nat na le midang ti shom na tur do tir pal kha an lo hlau em em me a khang khang in bulvela chen te an ma ni jing om te kha tin mam tu kha lo ni reng me a

0: nu le pa te nung chang kheng khan an chui chin an tian chin kha tian chui chin awang khan in an ta khan film khur kha angai don hian ka shelu tuka ani zong anu kha kam tam em mai an ti to kha chanin nu pui pasal mulo na kha thling atling thei hi sia tu nang lai thian tiang thi an tam don hian ka sha ti ro nu le pa tam takhe chenom kho venga tong moi lo ni lo se thil han se zung zung mai ang chi te mo antenna an ti mai ang chi te khang te kha anom ve nok to sian fa de tan chanin nu pui pasal kha an van don ja hian ka sha
1: chu chu nya ne china ka soi kha khat yang an soi te re ren kha chu hoi hom lo ta ka tong kam mang midang veng thong lawa an du du soi chin te thu tak le do phwa chopa chopol nok nok chin mi te le poi samia lo te khani a tong kam hoi hom mang lo te mi zia khani tlat me ni tong kam hoi hom mang te na na na kha chu mi kam tam mi du lo kha an ni hi ka ring me alo ke po
0: o ama khle sin tong twa leng heti kho pa tong kam hoi hom hi alo poi mo ti hi kanin shil non mol mo hi angai hle ni
1: dun la ya chuan tong twa leng tong kam hoi hom hi kan mang lo sot le me sia kan thuzia khing na ngong thei bok si apoi ngot me engtia ti chinge mani engtia mala chinge ni ai rin nang
0: nya ama akan sui tu ang khanin injeti na mol mai hi ni karil ro hian ron om ta chuni ko shana te injeti rila ngo lama te inchil tambok ta ila om ja hi chu om hian garinga chan chu tunlai tlei ro te te laron buitling chau tu te ti mayang chang thar laron ni tur te hianin anshat nema anman nim kha angai ni achan chu anni ho ba khi kan ma chuan te anni lawa tuna kum upalam te chu ti hianin kan ral zelanga amai ro chu anni ang ho te hi chu nakina kan ram shoi tu tu te anlaro ni dona chongkam hoi hom chongkam moi kan ti te tin kha tia ang chi thu nu don kha ang chi te kan in zir tir tam lo chuan tuna kan thil soi te po hi nakina chuan engma lo mai kha ani chawanga omzia omlo chu thu shan ni sengin enge tongkam hoi hom ti poi shelo hianin om thei viau lo mu ni kdi
1: nya tro in ziu ti re chu omzia chu omnge ma se chang thar te thil cha ziu ti ri kan han ti tak na a ziu ti dan hi kan thiam tok lo nge a ziu ti tu te hianin kan tum tok lo nge kan beina sa tok lo nge hi ka shelowa be se ang hian an lo lu tuk lo me thei bok ni
0: ani lom adik ti ke po ayo pate za na le an thu le la ngai chan ti hi kan har sat te em em maya he hi apui ka thia tun lai chalai te ti mayang chalai tam tak te hi chuanin ke mani ngai dan hi a chata ber emo hi kan thia aya upate tin inge kan u te kan pi le pu te kha chuan tun sha khan lo nga to ti te kan the ngil china an thu han la ka an thu han ngai chan te kan che ta a tin kong tin re nga te po hian ni ang a an ni chuan upatuan ching si ti chong kam te mo tam te kan mang na sa a an ching si ti lai te kha chong kam hoi hom lo ani tin shemya to lo wan ya tun la ya hian kha tianga ni wang khanin thil har salu tuk tur te hianin an ngai ni hian ka sha
1: chung kwa hi engkim bul kan nun in chen na ni wa hian chung kwa han bul chen te la a fu be chuan ka ringa chung kwa kan ti na na na hi chu chung ko ji nga cheng te kha chuan ni mi jang mi dang te ji nga kha nin
0: o
1: kan lo mang chua ve nge in rin oma chu wa chuan chung kwa han bul chen te la a fu be ka ringa ni
0: chung ko kim kan ti hian in hei chung kwa ang hian mo in ti nan pa ni khat lek lek in shil ni lawin chu ko akim taka omkhom lai tian hanin zir ti ta angila chumi nu a kaushan le ngo la ma thianin ma han la zui bok taila omja hi chu nei thui hian karinga chan chu kaushan le ngo wa po in zir ti na pidon se han ko an ko khom tu ti kha chung ko member ami te thau kha an ni boka khami ni wa kan chung ko kima in zir ti the hi ni sela ti hi ka du thu sam chu ni ve
1: adik cha mei chung ko kim ti khan no sen chong zir ti te pok ha at choi tel tat me no pang chong thai tel hne na khan mi hauda kan han je tira ba ba ti ro kan han ti ringot me te kha acha law tak je tani en ti na no pang khan arwal pui no pang dang ve ka kom ta a alo beng palamo engi mukha tiang kha law mani point ba ba ti ro ti a thin rim ti rai kha chuan han dua dua te le han ti la kha no pang khoi hom kan no je ti reng me no pang khan atira han thil cha zok le pe om law zong na na kha chu alo zom ha du kher law ni point alepika khachon azong nge nge don ni chuwan chuan azir tir tu te kha apui mo le meya no pang te anchong dan tu le anchong kam han tur kan lo zir tir hi alo apui mo le me ni
0: anichia lom thil chalo kan zirtir te hi alo chalo lutuka a chalo ti te kan chalo ledling hi zo ka puitling zo khianin fiam thu anga te hian kan lo la a hoi hom lo turin kan lo in zirtir reng ti te hi kan chalo china moni hi katia kan zirtir te no pangte te te kan thil zirtir piang hi antinga zel ti te hi kan she thau si atro chani hetia nga te hianin midangte hau tur anga zirti lawin midangte shethiam tur angte midangte ngai sak tur angte hanin hanin zirti rila midangte kan sha thiam na chung kam le midangte kan ngai sak na chung kam mi chu chung chal tlai te chung twal leng hoi hom lo kan tia thi chuan atel thei lo om tak chu ni
1: chu cha me man lai chung a chung kam hoi hom a chang thar te kan ni a kan ni na law ang puya sa phau nun pung en tuna kan nun chu kan nun ni kan han ti ve fo mai te hi enge ngai dan
0: nya he hi chu it's my life te hi kan han tia apui ngot mai it's my life ti ringot ta wanga enge kan thil ti dan tur ang chi te ngai to alawa khatya ang chi sa phau nun dan kan lana salu tuk te hi a chhalo ka lo tia sa phau nun dan ti kha chu an ni chun an nun dan ang khan nung mai mai sela ke ni chu mi zau kan ni a kan nam kan ram khotlang ta na chatur hi kan ve hi hun to tak se ta thil chhalo do tur po hian in chan kan lak to angai hle in ka sha i ti ve thawem
1: adi khop mai mishing te hi a ho ho nung tur siam kan ni wangin midang te ne na kan in kung kai na siam tu kan chong kam hi kan uluk em em chu la ni
0: nichia mai tin miza omdeu te le kan miza te bula the chuan kan chong the chu kan uluka lom ti ro uluk te hian kan bia a tin chong cha tlai te poi man hi kan she em ema kan chong kam te po kan du lu khang ang khanin khulai mi kan mu te po hianin han in bita ila chu kema ni tan po hianin alom om mu thian karing ani ti ve thawem
1: nichia e no pangkai shoi nan chong kam hoi ho ma lo chu kan ti ang cha khanin kan za lo zong te po mi vo bi kan ti te po la ka po khan chong kam hoi hom khalo mang tai la kha kha nin engi om zia thui ta kan engi ke ring ni
0: ni cha me we kan ti ti tui te phyan me kan soi kai thui dro kan pi le pu kan nu le pa ti chong kam thing in kan soi ka ya chang thar chong kam ti kan soi ya ti khan in chong kam to leng hoi hom lo ri ruin na ve dun zia te po langa lo mo le ani chan tun chuma tan chan du to phot mayang o ti ro hun rim chang danga kan la chun zom le don ne ale ale
2: kangai thak tak ti ti dun kha tongkam tual leng hoi hom ti ani a aron soitu te kha jela rin sangiral te le la leng moi kanan veng aizor mi te anni zoram chani jai kan ngai thanga enge karil ruamang an ti la asak lo ngai thang u

Hey, Akashvani Aizawl, FM zo e zapo in pasari a changa puan chuani zaya fakin hun kan mang haudo nga ti chuanin kan segment top na berte ani to boka voina tan chuan kanin mang chalo hun le don ta ring meya ngai thatu te in zawain he zaya fakin hun hi milaw man pui tur chewin ka som chewa lian dai lova kol ni le pc la lin thari te zai kan ngai thado na kan hun chan nan iswan he na ti hla pc la din thari zai pc la din thari na sakilaw ngai thangu

Iswane na ti ihlakan ngay thaktak ron sa tuka pisil din tarini. Ah, vi kong te hianin. Ah, Jeffel, te tsu ingay umdon mangin ang tuan min doa china isegment hinuam beron ti. Ah, eke pun ka ngay levong vong doon kop may tse va intingi kanin ton liang kan siya sila vatiro. Ing po ni se, pati hianin milaw veng ton se kanin tong le vatura ngay la. Tsumim mazong tsu vi kong te a shisel na chanin. Hun lim om takte nuam takte lo mang zel turkan dusak na kahlan tse ah. Ti tsuanin alepe ka tsuan in kel result ti po kakan review le tura ngay la tiro tsu tiang tur tsuan tso ti kalaw e cha la lawin en kol charo o tu na tsuan kalaw kire ti la kan ngay thak tsun zo mga liandai lawa kol ni naroon sa doon na ni ilaw ngay thang o.

kalau kire ti hla kan ngai thla ta ron sa tu khalian dai lova kol ni ni a ti chuanin kan la nunung ber kan ngai thla anga he he la mang hianin kanin mang tha anga zai fakin hunte kan mang zo a chu ani don de ra ti chuan hun mi lo man pui tu te in zawai chunga lom thu ka soya he la hi moi ka ti em em mai a thoi hi a tha ka ti em em mai ka in dim phone a china ni a chuwang chuan ri lu le ti tang jeta mi lo ngai thlak pui turin in zawai ka som chewa in zawai tan ka lan vik bokani o ti chuan dar ni lem ni nga a hian a jtt hovin sa phla na tak tak kan ngai tha anga dar ni le chan via chan chin thar mi zo chunga chiari na chun zo manga dar ni lem ni chum thum panga hindi lai na chun zom don ani ke ero chu ti hian in ka chua ka nga voina tan chuan in kan lo in mang cha don anga eng po ni se kan in ton le ma lo zong chu ngai tha tu te in zawai in lo dam cha ula pathian zara kan in tong le watura nga yang o vo in ni hun mi lo man pui tu zong zong te in zawai chunga lom thu ka soi non le a in hun man le zel tur te him dam tak le no dam le shi sel taka mang turin du sang sang ber ka lan vek cheu ni arje sai lo fel te ka ni a akashwani aizol fm zawai zapo in pasari changa puan chu ani lali swa kan chan chaberin ti la pisila din thari sakilaw ngai thangu.

0: dang la ti angin ani phung le ruang ang form fel fai tak po ani thin lowa zumuna an zain latimi dewin arun chamchu apiang kha la a an santir mai thina wangin latlar zat ti po a in sei hle zungin a in ang lo zung thina ni pangana azia rang dang le chu kanro chun hla ti kha adakin amam tha ani uluk taka phua ani chuan lathu ing e ule titau light chu an pe hel ram ram thrin tungka a in hlan chon thrin ani awangin lathu mam tha ti chu riat reng po ol big thrin ani parukna kanro chun hla te kha hril chopa sak ani a mi pakhat chau phua ani thrin lo awangin lathen khat chu lafi tin kha amal din thrin ani lafing khatna le fing hni na ti chuan inzumna anei lo fo lafing ti hi tunla ya chuan hla chang ti in asoi thei bokang chu pasarina namdang nen kan in chen pul tam lova minol pui phei chu namdang nen kan in tlo po ngai lova chu wangin kan ro chun folk song hla khovel kha a khovel azim em em a ma se christian aron lu hnuwa ero chuan kan hlokhovel po ama nen te khin chuan azau ta hle ani pariat na kan ro chun hazia rang langsar le tak pakha chu ma ni in tar lan na alang thrin kan hado le bo hla a te chuan acham tu ten an ming an cham tel thina wangin ol sam te in acham tu chu tunge ani kan semai thei thrin ani pakuana ro chun hazia rang dang le chu hlathukal thriang paralism anti hi ani tlar ni hla a chuan tlar khatna thu kha tlar ni na a tongkam danga soinon pa in clip ani thrin somna hla thulam non repetition hi ro chun hlazia rang dang le chu ani tlar ni zaya chuan hla fing khat top na a hla thu kha angai ang che in hla fing ni na tlar masa zo ka lam non le thrin ani achunga ro chun hlani phung le zirang kan soi atang khian ro chun hlani na chu kan thafia thei to inarin oma tun lai hlan le na adang lam dan po chiang takin a hria thein arin om ole khati zong kha kan soi thei ni mai de se kan lo me
1: tuna kan ngai thak ta kha mizo la lui fok song ni phung le zirang ti ani a aron soi tu kha roaming thang ral te assistant professor government shangwana college ani tuna chuan mizo ku thrang hrang le aman dan ti kan ngai thlanga he thuran sei tu tur hi hl ompui assistant professor government Aizawl West College ami ani
2: ole tun truma kan thupui tur chu mizo te ku thrang hrang le aman dan ti ani ku thi mizo pi pu ten an man hun tak hriat ani tolowa then khatin thlan rok pa khuang choi atanga om tran ni in an ringa then khate ro chuan chu aia tlai deuh hleka engpo ni se barmarama kan pipu te an lo lu thlak ma po in an nei to nge arin om ti in ke zo la chuan asia mizo ti hen ku chi thum kan nei ni a soi thrin ania chung te chu chap char ku mim ku le pol ku te ania mizo na thlak nam peng zinga ma ni chi bil pola ku nei rang anom nuala anol puya ku ti tham dewa soi chu tu na kan soi tak te hi ani ama sabera chon pol ku than soi la pol ku thi mizo te ku ta chuna upa ber ni in james to khu ma chuna soya bu an seng zo a pol an tlak fel hnuwa an man thrin ani awangin a hminga pol ku an ti ta ni a soi ani alo chu dan tlang pui chu hetiang hi ani a pi le pu te run kam vela an om lai hian thing puya tam chiam maya kum thum ngot maya zonin atama chu thing pui tam chuan tram na sa taka thlena mitam tak ei tur nei loin an thia tam takan tlan dar boka vok pui ril tram chai tur nei si lo te hi pal hngeng in an ding ngoi ngoi maya rol po chua pe loin an mit tuya tla zoi zoi mai ani an ti hetia thing pui tam an tia thing pui hi na kele na khar ni in james lo khu ma chuna soi thing pui atam awanga tram an tor zo kuma chuan avur pui kuma lo thleng ve ta thunga bule bal an thar tam e ema an bu te chu dana tur po om lo khopin a chong in a chong ta et ut maya tram na satak an torzo kuma a maka maka tam an han thar le theita chu an lom em ema sathang te kamin ruai thre a lom an tum ta a ti chuan a khu no tin thang chuan kama an o ang ang chu an lakhoma an lalpa in a sial

yang ang tho boka khotlang hua pin roi pui chulim takin an the tamup mup mai ani chutia roi pui an the don tuma chuan an lalpa chuan heile kumthum ngot mai tram pui mithi tuarin har satna namen lowin min nuaya thile damkara chunga pathian in bok khupin min lo thli renga ani zara eng tin tin emok an tuar chuaka tuna chuan hei amal som na dongin bule bal kan dong chong ta er ur maya kan van nei tak zetani chuwangin kan thlai le san nei tha tha king khomila indu sak a izar in zo tonin hlim takin in bar hlum te ang u ti na rota ti chuan an nei tui ang ang chu thlenga choin chu an omni kham ni chuan an in bar ta hong hong hloma chu an nei chong er ur in bar ka a anin hno sak hong hong mai chu chong hno an ti pha ta e an ti chumi atang chuan he pol ku thi an mang ta zel ni nan soi anua in lama sa ei tur nei velo te tan adu apiang ten an ei thei turin lal muala hian sa chia na turan siama chu chu bokwa ka lu kut kut nga ya nia wangin chu an sa chia chu lu kut sa an tia atopa kut ti in chu tiang an ti chu a hminga a pulhen ta ani heta tang hian kut ti tong kam hi thil danga po an mang chun zom ta zelani an ti pol ku chu an kum hlui le kum thar in dai dan na hun alo ni ta a pol ku tan man nu hi chuan an tho ma hlui lam po hnu chonin chul tin an soi zui ta a hemi nu hi chuan kum thar ta na an lo tur an wa zui angai to thin an man dan tlang puya chuan an man dona hian tlang awin a hun tur ron puanga mitin mai chon phur takin kut sa an zonga thangte kamin silai an nei hnuwa silai te nen an thok chuaka ti chuan kut sa an zon fel hnu chuan kut chu an mang chhota ani ani ma saber chu lu sei vok tal ni an tia atu ka ral te vok tal ni ina chun zoma namdang om ve te chuan he vok tal ni ni hni chung hian an du ni ni a an tal ve mai thin ral te vok tal ni tuk le chu a hun pui ber chong no ni chu ania chumi ni chuan an sil fen tha ber ber a in chein lim takin kot chu a lung do an pan khoma an nei tui tha tha chu thlenga an on keng khom thewa chong chong chong tin an ei tur ken chu an in bar ta hong hong thina tu ma in ti buai le in el rel om lovin an nei tha tha chu midang tan an hlan mol mol mai thin ani pol ku ta hen nula le tlangwa le no pang tin zulom atan bu hu man khon khoma chu chu an ngam tlak deu tu tu emo an saktira chu an zu sak chu hetiang ni khuwa hian an in ta thina ni pol pu thi hun are hnu chuan no pang pual deu bi ka da ani ta a in tinin kut zanin bu changrum le sa ei antum thewa ar tuipo an chum theu thin ani adot le chuan chapchar ku thi han soi leila chapchar ku thi mi zo te kut zinga aro pui ber ni angai ani he ku thi kol ni ho suai tlanga an lalaya chuak ni in ke zo la chuan a soya james lo khu ma chuan run le triau in kara an omlaya chuak ni na soi ve thung lova zo trau tha chapchar o len lain an mang thina zumle riam kara ha taka lovat himdam taka andam kho chuak thei chu an lom zia lan tirna he ku thi an mang thina an lova zo to in pho ut mai chu wa chap tin an soya chumi wa chap pho ro laya kut an man thin chu chap char kut tin an soi ta ani chap char kut hian mi zong zong a hua pa chuti rual chuan nula le tlang wal tin an chen na sat deuh bi ka wangin an pual dewa ngai ani thina nithum atanga nisari emo ao thin pipu te soidan chon voi kha chukho pakata an lalpa le tlangwal rualte an ram chuaka wanduai kha takin lo chamin kut beng in an hoa an lalpa chuan chutia an lo cham awanga an khutlangwal rualte ngui hiai mai chu a khongaya ruai buat sai atum ta ti chuan avoka thoa then khatin ar an tho ve boka nula le tlangwal rual an som kho ma hlim takin zu le sanen an in ti hlima an ram chuak lo trip an ram chuak lo thlin trum ai ma in an hlim ta zoka in chunga poling loin pona an in kai kwa chuaka an in soi rual ta dul dul maya chutia an in soi rual ta dual dual mai chuno pang ho chon mu no man ti em ema upa te chuan min en tu chuan zu choi ro u an tia ti chuan an ei rem changa piang in zu an ron choi chuaka zu chu an in tula hlim takin an chai tamu mup mai ani chuta tang chuan kut nia zu choi le sai ho te chu an ching chun zom ta zel ani an man dan tlang puya chuan ram tuk relin lo te han han wa zo te te a ti chuan tlang awin khai khai khai lo ngai thla theu ro u khai ti in chap char kut lom hun tur a ron au ta a mi

mai chu an phur ta em ema tlang au chu an ku chung reng reng in mitin chung tin hlim taka om treu tur tu ma in hngir hmo lo le in ngei lova om lovin thlamuang tak le hlim takin kut man treu tur ani tin a ron au ta mitin mai chu an kut sa zongin kut huna an man dan tur anuam thei ang ber an ruwa mana chutiang chuan ma ni buai buai nan buaya chap char kut lai chuan nu pa in hau buai le chung ko in nir ngo te an du ngai lova lim taka man an tum theu thenani chutiang chuan pi pu chena an lo soi chap char ol len hun nuama kumpui ling le ta an lo nga hel em em len lai chena wang lai an cheu na hun thra ber chap char ku chuan mang ta thina ma ni lu lam kan ni ngai ti in an hlim jia chuan hril fak thin ani pol ku tang bok khan lu sei ho le ral te ho in rangin vok tal ni an han mang ma sapota ti chuan ani thum nia ko chua lung do a chong notin lim le tlai puar takin hun an mang zui ta thin ani chumi hnu chuan lal muala nula tle tlangwal rual te an chai ho mu mu pa zan thlengin zu le sanen an lom ta thin ani atuk chu an ti ro pui ni ber zu pui ni alo nia hemini hian zu le sa an chena nilengin pa ho le tlangwal rual nula te nen lam lal muala an chai ho mu mu pa an hlim thei em em ani hemini hian no pang ho po in zu ka choi an tia khoi zu te zu fang tuitling tele zu dang dang thlum tha tak tak te an in tul ve thin ani atuk zu thing ni an tia po nileng in zu nen an labei le a zu an nga po le an lom rei adim mer mai a then chuan atuk le ei puar om ni an ti thleng in zu an la in thin ni in an soi a to bera chon mim ku than soi le ila mim ku thi mi zo pi pu ten mi thi puala ku an man thin ani a mizo sa kho luya thi hnu pi alam kho vel nen thuk takin a in zom mim ku thi mim char to hnu tuna september thla kan ti huna hian an mang ber thina an man hun hi tlang dung le hmun a zirin a in ang vek lem lo thung an man hun a in an lo awang hian mim ku thi chihni a then ni in jem so khu ma chona zia ka pakhat chu savunga mim ku tan tia pakhat chu ro lura mim ku tia soi ani ro lura mim ku chu a ma sa zo ka mim ku no pang an tia august tha an mang thin savunga mim ku chu mim ku upa an ti thunga september tha chowa an mang thin thung mim ku thi mit thi puala ku an ni ange in an chung te ti to tan an thlai nei ang ang an sia thina lusun hlim chong deuh te phei chuan an tra nan takan manga an lunga leng em em thin ani mim ku lo chu dan hi soidan in ang lo hret hret a oma soidan tlang lon bera chuan tling le ngama thon thu atang lo chuak ni soi ani ber mizo thon thua chuan tling le ngama hi in mangai tak mai ania an van duaya siamin tling hi an thi sana ngama hi an ngai em em thin voi kha chunga ma hi mithi khuwa azuk zina tling chu alo cher em em maya ngama bula chon e tu tha an nei lo zia te soin thlai chi hrang hrang ron chia turina cha ngama chuan tling soi ang nge chuan tling tan thlai a chia ta thina an nuwa ngama tling azuk mule chuan alo thau mum takang maya ngama thlai chia chu alo thau pui alo ni chu ta tang chuan mithi tan thlai an chia ta zia thina chu chu mim kut an lo man tran dan chu ani an man dan bera chuan mim kut an man don hian in tinin mithi puala an thlai chia turan zong khoma thlai chi rang rang an lakhom thewa chang an deng theu boka kut zung pui tiat lek lekin chang pa yan siama chu chu an chhum mina an thlai zon khom sa tin en chuan pathlang lam tui hun na bula chuan an chhia ta thin ani chutiang chuan ursun takin mim khu chuan mang thina an chung te thi na larei lo deuh te tan phei chuan tra na hun ani hot mai thin chung kho har hnai vai deuh te ina chuan zu an zua kho har hla an sa mei thai lung leng thei deuh te phei chu an trap mai thin ani chung thlai chi hrang hrang mithi puala an chhia te chu mithi tharau te chuan an ron ei ngei turin an ring tlata mizo sa kho luya an rin dan nen chon thuk takina in zoma chuwang chuan an ursun thei em em ani mim ku thini thum chung an mang bera chumi chung chuan an thlai chhia te kha an ei thiang lova ni thum hnuwa chuan mithi tharau te khan an trin san to in an ringa mithi kholam pan to turin an ngaya an thlai chhia te po an ei thiang to ani chutianga mithi tharau in mithi kholam pana an trin ta ka wang chuan he an kut man hun hi thi trin kha tin an soi ta thina mithi tharau trin kha ti nani mizo pipu te sa khu a chuan mi an thi hian an tharau hian kalna tur hmun ni anei ni in an ringa thang chu anu le pa
in lama emo ram lama emo thang chuate chu pial ra la kal tur ni nan ngaya.

0: I herdu nang ti kan ngai thak tak satu kha lian dai lo chang te ani
1: luna chuan si lari moi zai kan ngai thanga thaming liani ti la ran sang

0: Kan ngay thak tak, tramming liya ni ti lanon sa tu ka si larin mo ya ni.
1: Tuna chuan si lan hun mo ya zai kan ngay thak nga, du lai mampuy, tiya sak ilo ngay thak.

0: Hey Akash, Vani, aizawla ni. Health and Sanitation. Tuntum, Health and Sanitation, di huna zuan tu chini gan ngai thanga. Amma sain, tuya trangan dan nalawum thayla inven dan chung chang di gan ngai thanga. He tu ron ziyak tu hi, sara ala ruot fili shra se, samluk kha emi, hani.
1: Tuya trangan dan nalawum thayla inven dan chung chang. Voina kan ngai thak ho tur hi tuya chang an dan na lo om theile in ven dan chung chang ti ania apoi mu em ema mun takin ngai thak kan tum don nya tun lai han khu alum em ema chuti rual chuan ra po asur buka tui po kan hiang ngai tlang hle tur rin ania am ai ro chu kan sha tur chu kan tui tlan hi a thiang hlim to kem ti hi kan ngai poi mo masaka nga ya chu chu en tin nge kan sha theyang atest na ina tu ma hian kan kol buk silo midlongin kan hu thei buk silo chumi awang tak chuan in chungkhur en kol tu nu le pa te kan film khur angai em em ani tui thiang hlim lo ina changa nat na kai the hi atam em em lova ma se kan kai palani chuan mi hi asop na ve viau chin buk chung nat na kan kai the te jinga atlang lon ber chu pakhat na typhoid typhoid nat na ming hi kan shatlar viau arin oma khosik pui kan ti kha ani a thua ka te lu thein mishing in nun na po achan theya ala om em em bukani hendat na hi tui thyang hlim lo ina changin kan kaya chu chu kan tun ang boru ka hian alwar big em em ani acha ni oma lang chu mishing hi kan in chung le tak safai chau ngai poi mo a kan chen na le a che vel a fai le a thyang hlim kan ngai poi mo lo hi tam tak kan lo om ve a kan tui che pa ina alwa na te le kan bathroom ek in thi alwa na te kan film khur tok lova mani kho sakati boi lo phot chuan tia pai mai ching te kan lo om boka a chen ro asura piang ek pai ching te kan lo ma kha khan chen om kho veng te tan rim chia chia mai pia lama mani shi sel na tan po hian a poi the ni ti tu ma hian kan ngai to tok lova kan ni tin tui tan la ya along route lo ani po in huan sia ma e zong te thlai thar eng tik lai po a e turamin chop sak tu ho ten an thlai chom nan kha lui tui luang kha a lo mang ve thaya chu thlai lo chia kan e chang te chuan kan kai thaya a en kol tu po a in sel thiang hlim lo chuan a kai thei bukani a en kol tu in a kai to ani chuan ama a chang khan a chen pui a chung te dang pu in an kai chong ve the ni ti kan sha ta pui mo he typhoid na hi lan chwa dan kong shang shang in a oma pakhat na khosik sang tak kan ne anga a bikin thlai lama khosik a hlawrang pani na luhai ti a thlen theya rule taksa te po ana chem chum theya pathum na pumna le ko chhalo a thlen thei buka mi chen khata chuan an eka khal thunga chu chuan ko por pum ham emo a thlen thei buka pum hi ana de reng mai buk chin palina zun rong ati danglam thei buk panga na ngong ve le dul vela te a sen de win a bula om chin buka chu chuan thil e ati tuilo em em bukani he typhoid na hi kan sha tur chu kan kuta fai tok lo wang le kan thil e thiang hlem tok lo wang pu in kan kai thei reng ani ti po she reng ta ila chuan hen dan a chang hian eng tini kan in venang ti hi kan ngai poi mo ber tur chu alo ni ta a ama selama soi to ang khan tui thiang hlem lo in wang le kan thil e te an thiang hlem tok lo wanga hen dan na hi ron piang chua ka ni ti kan soi to a khata chang po khan han ngai to ta ila kan sha thiam ve karin om tu hi kan nun nar pakhat ani rual rualin na na pudar tu pakhat ani telbuka mishing kan taksari zong po hi atam jok chu tui rilve kani a tui tel lo chuan mishing dam kho chwa hi a har em em ani chu wang chuan tui thit fim na filter kan ne lawani po in tui in tur hi chuang sawila kan fa te an sikul kalna lama te ina chang nge hian pai ti rela ti chuan lo ne ya e zong kan lo ni ani po in lui luang tui in top lovin ina changa kan chwa ma in kan tui in tur hi pai thenge ila ti hi du thu samani abik takin na pang hi ven an har em ema tunang lai khuluma phe chuan tuya chen te no man ti ve viau china ma se an tui che na kha athyang hlim em ti te kan ngai to apoi mo tin ei tur an ban do na kut fai taka sil tur ti te kan shil ngun angai bok pani na cholera cholera hi mizo changa da don chuan ko chhalo ti kha ani maya ma se kan sha tur ka du chu ko chhalo setle ani lova nun na hial po achan the ani ti kan sha ta poi mo ani henda na thlen tu hi vibro cholera ani a henda na shikhi tu thyang hlem lo changa lo piang thawani mizo chu luisa ngai na mi kan ni a chak ai kai kwang hate ti te le chen tu kepte po ngai na mi tak kan ni a henda na shikhian abik takin chak ai a te kai kwang a te tu ke pa te an bindu em ema heng sa te chum min tok lo wang hian he ko chhalo hi a ve the ti sha ila ti chuan ma kan lo soi to typhoid na ang tho kha chung kwa ami pakhatina kai to ani chuan a chen pui te po kai theina chance om ti sha in confirm khur hle angai ni tin tun la

Hei, Akash, vani aizol FM zo oi sa point pasari a changa point swa ani vo in July ni riad ni lai ni akan hun thon ni nak lo chan do nga ngai thadu ten za vain te be fekule hun man pui tu cheu himal som tloi kani a control room duty in charge hi si wala lom puya ani kan hun man dan turi lo ngai thang u ama sabir in hindi lati kan ngai tha anga chu chu supply na chun zo manga ti chuanin tanga lemin som thum changa dar ko in kara henzaya fukin ti hun kan manga nga chumi zoa sapla kan ngai thale anga ti chuan daru lemin som thuma chanchin thar mi zo tonga chiar kan ngai thadon ani chanchin thar kan ngai thak zo hianin hindi lati kan ngai thale anga chu chu archis choice mi zo latin chun zo manga ti chuan dar sari lemin som thuma changa dariat in kara hian sapla kan ngai tha anga daria ta news headlines kan ngai tha anga news headlines so hian hindi lati kan ngai thale donani it's one daria lemin som thuma changa dar ko inkara zaipol harem kan ngai tha ang dar ko news headlines kan ngai thale anga chu chu sapla ten chun zo ma hi aje choice ni nga it's one in dar ko lemin som thuma changa dar som inkara hian hindi lati kan ngai thale anga ti chuan dar som changa dar som lemin som thuma inkara lung len tis wal tu ti hun kan mang do na ni ti chuanin dar som le min som thum atang hianin delia changa lak chon fm gold ngai thak turom hal bukang tuna chon hindi thate lo ngai thang u

Hei, Akashvani Aizawl FM zo oizapo in pasari a changa ponso ani RJBZ te kani a vo in climb zo sek mena hunman poi to dor se kani a zantira changin kanin somle ni se ke peitsu zanin dar somle zan ve khenka ke duty do na in ompui na te kha karon ngen vele a chumai ba ka chon message te karon ton le zar zar ula helaya duty te RJ duty ten kan dau chair le do na ni tunchum segment a chuan zaya fakin hunin bul kan chan le do na nga zai thiam tak tak lorin lui lumang Israel la pachaw le stay civil mon puite zai kan ngai thau do na kan la ngai thak masak ber tan chuan Israel la pachaw win Krista tan te la sak kan ngai thadon ni ngai thatu zong zong te hela hi in tan ni se in hun ti nom tu atan khan lo mang wala ti in du sak na kan lan masa cheu ni e Krista tan Israel la pachaw win ngai thang

kan ngai thak ta kha thamwan tu ka ngai em che ti la la ren lui lomang sakane o kan ngai kha khole ma in he CZ message a omma kan charanga RJ bize che bai latin he ti hi loni se enga ting e i life ve ngai la ran dia soi me line he zanin dar zanin dar sari khan life karon life veng dona fb lama khan all india radio aizol fb page khan karon life dona ngai tha to te mena in factor khan kan som ngal bok chaw ni he rj lo mi ron lang lol me ya moilu tok rj bz he kin khom tur in siam pain kalaw ngai kha che o zaya fucking hunai play tur zong zong i tan le ngai tha to zong zong a bikin je za male vi kung te tan kalaw than sake heron tia rj lo mi a ma po hi ngai umrau mai clm em mi na tan khan kan than sak ve ngal ni se la rong bola RJBZ lailam chibai le sakti le tur kha itan le uma monita naron tip bokani u look dewin la rong bola pokhan longai tha se si zte RJ lo mi le la rong bola te tan khan kan ngai thak le tur hi sial dewin kan than sak venge Stacy VL1 point an nen pan la ti la sak kan ngai kha donani ngai thang u

Hei hi Akashvani aizo le FM zo oi za point pasari a changa puan so ani a RJB zete kani a zan lam chibai kanin buk masale ni se tundrum segment a chuan RJ's choice hun kan mang ho do na pathian fakna la a kalung dum la te kan ngai thau do na ni moin lauti veng nge ka be se ya moin ti mai ka be se ba ga khan pathian la kalung dum la te ni ang hian in kharaw nu nin riru rein tak sa tan dam na launi se ti khan du sakna kan lan masale cheu ni e kan la ngai thak masak ber tan chuan nun chau bul ti la kan ngai thado na helai jonathan lian na sakani a kan malam hun po thlir thiam thailo mishing kani a chuwang chuan lalpa tun hun leh kan hmalam hun zong zong hi nei ro tia in lan mai tur kan lo ni zia hela hina ti chang em em ani moin lo ti venge karinga hela hi ngai thatu zong zong de baka a big takin fb page all india radio isol page cha mi lo en to te tar leo leo khan garan thansak ani e kanun chaw bo jonathan lian nai ngai thang u

kan ngay thak ta kha nun chau bol te la Jonathan lian na sakani a tin khala kha Jonathan lian na pho hi ani nge nge bokani zai thiam em em mai elze sai lo message ron o ma hei anu bizet moi deu deu oran ti a FB life lam ha poron ti bok elze sai lo hi zanin su kapol gan pol leader nyang chu Jonagas boy ran dang boka ubi ze duty no me next ta an ran ti a min u ta sap sap me yan ti mu nge mo ni in rin a hian kan au pang nya in po ni se zai kan ngai tha ho do na nga kiwana khian ti la kan ngai tha nga hela po hi min che chang de chon ka la du te jing a mi ni ti kha in chat nge kha ka ring a kiwana khian ke ni ang kling lo ro al iswa kya nga kan leng ve do na ni chu hun chu nga lel om em em ma chu hun theng tur chon kan ni din nun a kan u lo ka kan in buat sai chadero poi mo em em ani ti kha kan bel ve le ni e hela hi ngai tha tu te mai ba ka zore ma khyang te ngai lua a lo du te zong zong tan khan ka la ne ngai thang u

kan ngai thak ta kha khiwana khian ti la zore ma kyang te sagani moi no di wenge gering a adot le chuan o ma kata ti la kan ngai thado na nga he la hi bbk lian khuma sagani a mana khana lo sa to a shai lo om be gering a video te ne lam pe chuan ge pon kala mi thla ve wai wai thei mai he la po hi la chat ta kani a tin o ma kata ti la hi jezai ming thanga a po ane nge nge ne tuna ingai thang

nga à san sai gan langai thla chun zam ze langa tuna chuan ka fak tok zo lo ti la kan ngai thanga hela hi mizoram sinat khwai te remani a à la chale hlamoi em em mai khani a ngai thatu te point moi no ti vengi ka be se ani abik takin soita kan khani china ka than sak to ang khan fb page lama ramila en meg tu te abik takin kan than sakange ka fak tok zo lo sinat khwai ringai thang o

Ti ngin rua lo Christian chung go la thiam da garun sa tu kha Israel pa chua wane zai kan ngai khak chun zom le anga ka du berdal pa ti la bet sila rin sangi sak kan ngai kha don ne ngai kha to jong jong de tan ka la ne.

Hei hi, a ga siwfani a isol efem zo oi za boin basari a jang a buan cwa. Ani, ar jay biz a dik ni. A dun jom sek mena cwan zai pol harem gan ngai tlau do na. Gula sib veng lai pastor bial zai pol. Bikhem pastor bial zai pol le. Dei va mit ko chan zai pol te larem moi tak tak ngai thau do na ni ngai tha to te a tharin se bai ganin buk le ni se he dar le chan ve te lo re vele ta der mai ya in mutte la chak lo tora ngai la dar som le chan ve thing kha min lo tel pui le tor khan ganin som nun ne ani e kan la ngai thak ma sak mer tan chuan khovel tu fin riat zawa hian ti la bethlehem pastor bial zai pol te rem kan ngai thanga FM zo oiza point pasare ngai tla do zong zong te hintan kala ne.

Lea po hianin nang lo chu ka du tu man om la havan moi vong vong em kan ngai thak ta kha khovel te fin re za wa hian ti la Bethlehem pastor bia zai pol te heremani oh hey kan ngai thak chon sawa vikung te ten ran lang ve ta ni chin lama lung lei lama FB life na lama te beng marina saboka haran comeback ve ta kan lo lom em em chen ti te loi te ang vikung te a RJBB bul chan na la chu ka du to ka ni mi malan sak te ka thang fo amoi vong vong le me ron dia khade khade sin ma phun ram lo tin RJBZ kala om mana nga nea anat nga laran dia avan nom chin em o in la du zong te lo ni china in nom muna in lo zong vera da din ka ringa ke po he kala zai na sa nea o kan ngai tha chon zom le nga la nga ram zong zong te u ti la tui va mit ko shan zai po te rem kan ngai tha do ne ngai tha du zong zong de tan kala ne

Kanai thao ta ka i swa ming an shilang ate la. Klosip veng lai pastor bia zai pol te heremani. Ale to na chuan heta hian nun na tu ya luang ti la kan ngai thave le thunga nga. He la hi Bethlehem pastor bia zai pol te heremani. Ngai thatu zong zong te in tan kalane.

kan ngai thak ta kha ka thang to che ti lamal som tuangi fanai sakani mi se charan lo char chara meng moi ten bi zeti tan le ngai thato te tan ran ti andal din puya fal konin rj play le dur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka chan te veng shang shang mi te tan ran ti a an than sak te khan uluk da lo ngai tha ula meng moi te po kha uluk da lo ngai tha se chang omega sang te an chatsiang bizet mal somna le du sakna van nei na te hi ka pek thei ni se a changlem ve ni kring lo izai tier tu te khe tan le ngai thado te tan le ron ti a mal somna le du sakna van nei na te min pe thei ni se omega sang te chana changlem ber kani chu a phal lawa amaro chu nyam po la chang ka um tho chaka ring mai a so mi sa song a ran langa rj i play le tur khatlang wal fel mm vi kung te tan leo leo ka lan he ran ti a vi kung te hi zanin chu alak riau mai vi kung te an rj bb mu da wa chuak ta ve mu da chuak ve ma ran ti a china coffee ka lo in ve po po pa he gan zoi a zoi tho khat na ngin na ron thok pho ta na kin lama kan har tu tu ra ngai la cha boni se vi kung te te so mi se song te omega sang te te ming moi te te khan kan ngai thang le tur hi in tan liao liao khan ni se michael m sai lawin du lai ti la sak kan ngai tha don ani he la hi michael m sai lo ngai sa nga lo du chen to zong zong de dan kan la na

ingai belvi kung te mi thapa hi ngai la zeling ka sham omega sa te pon uluk ter lo ngai thala change tuna chuan pe khuang zai din thiam kan ti ho do na nga hela hi michael m sai da wina sa a ngai thatu te point in chat ka ringa hela hi chu uluk ter lo ngai thala ola tuna ngai thang

kan ngai thak ta kha ka per khuang zai tin thiam de la michael m sai la sagane ole dona chuan david darlong hi ling tok ti la kan ngai thau le nga chumi ma chuan kan ngai thak ma chuan hei vi gung ten michael a chu wa ngai em abo ral la ya akum za to na hen ka mang me karan de a vi gung te kum za tin sai chha do la hen dian mi ti se zewa ka pian tuna ka kum zat item hi radio hi lo ngai tha to a nuam chin em em ani chuwa nga yang vi kung te hi la in mum mi ase lo kan nel em em ne mo ye dur tlang ron lang ve a arjenex a michael m sai lo le sp ka mang ai chati hi ka lo thang ve ron ti a tha tlan hun hi kan hong do nem o ka chu ka mo ta zer ni se play kan tu ma ma na chu ole tuna chuan ni ting tok ti la kan ngai thang a hela hi david darlong sakani a hela hi tunlai a real sevela changkan mu tamin karinga doctor albert vanalian tuanga phwa khane ngai thato song song te hin tan kala ne

Havan moi vong vong em kan ngai thak ta kha itling tok de la David Darlong sakani o kan ngai thau don sa moti lai khan he kan la ngai thak hun ber tur kan la thleng le tareng mezan tin mang cha kan ti hau do na nga he la hi lan an ko le pau to ina ron sa do na so mi ma chuan omega sang te le so fa thanga message kan chia ra nga top khar nan o bizet do rem lai khum bel to ra in rul lam tuang i zo hunin phim khurla pangti na tu nei lawa jan mu cheng do rin do sakna kala na chemo tui mang chale aran dia omega sang te zet zonga doi chana ril rai rai ne a vei zong a vei mi kan ni lawa lo zo ka kan van doi dem ni sofa thanga ro pui chi pin rjb zet zai tir le dor ka rj ma moi tan oran dia sofa thanga le rj ma moi tan leo leo khan helai kan landon bokani ma se jantin mangcha anin ti tor tan chan in in phalem ni tara impo ni se lovin en kol cha ola she sel na chanen lon hun nom tak lo mang chon jom zel la hei fur te ni a ro te a sur du em em a adam lo shi kan te lo oma chung la ka te chan lo him la tor khan do sak na sang ber ka lan bik leo leo vek chewa she dam te a kan om te ni chan pathian in min shwaya nga kar le ni lai zana helai muna kanin tong le anga fb lama de han kan life ho le don nia motoi mang cha vek ule zantin mang cha lan an ko le pau do ingai thang

Hei hi a ka shwani a zo le femzo o za point passari. A changa puan swani a vo in niriat ni lai ni a kan huna lau top ta a program hun man pui to tseo hi bilal biak zo le kan ya control room engineer duty hi civil om puya ani dar som le zan ve chang hian FM good relay daily station a changa lak chon ngay thak chon zom thay ani nga nak tu ka kan hun pa ngay a kan program kan chan de ang ngay thato te in zavayin mutui mang cha vek wale.